gbe pe Jesu to se mi logo iwo lo se mi daada mo dupe temi gbogbo eyin omo lo eyin ka otun eyin ka osi eni lai lai titi lo pe mi lodo re ma ma yin o titi oju aye mi ni ogo ni fun o Jesu gbogbo eyin omo Olorun ki emi mo ko gba ope re e dide soke oni ni Thursday ki n to bo si Facebook YouTube ati TikTok ago mefa abo ni e pade mi lori Odekunle Epaphras ni YouTube Odekunle Epaphras baba mi mi si ba yan church mo mi se le nawo waju eyi ni edidi ati aso tele na aye kan to n ba lo yi yo pada san oni ilekun iran lowo to ro ko le si yo si lojiji ibukun agbon gbe ki emi mi mo ko ran si o in the name of Jesus Christ.

0: Baba onipomo pastor wa ni buora e se gan ogbo awon won tin de die die awon omo olohun ti bere si kimi in wule ni e kimi lo ni rabaji gan tele gbogbo eyin omo olohun mo fe ka nkan kan nu bible leyin tin ba kai ma si gbadua fun yin eyin mo won ti o sele ko to di ale e mo won ti o sele ko to da rola enikan ni bi kini ninu we 1 Corinthians chapter 12 Corinthians kini ori kejila ewun to so ni ese ikeni oni inje oni ru ebun lo wa sugbon emi kan na ni iyan tumo si wi pe gbogbo awon woli to n gbo lori afefe yi gbogbo awon pastor tin be nu aye olukuluku won lolohun fun lebun bibeli wa so ni ru ni opo in lo fi je pe ke se pastor kan lo le se pastor eyan kan le afi to kan re ba ro mo wa wo n to so ni ese ikarun oni oni wuru ise iranse anise pastor anise wuli anise evangelist alapostu asitun lawon ti an je de teacher oluko oro na oni wuru ni alawon kan to je pe ise ta gbe fun won iran lowo ni ti won alawon kan to je wi pe orisirisi ise bibeli ni emi kan na lo n sise ninu won owo fi kun oni oni wuru ise ni o si wa sugbon olorun kan na ni eni ti n sise gbogbo won ninu gbogbo won olorun kan ni sise so keni kan kon mo fonu emi ni weli weli yato si pastor the same thing ni wa ati pastor at evangelist in to kan mu yato ni ebun to fi si ara olukuluku now eni kan ni weli ebun kino wa fi si ara teyin je nka die si ni ese ikeje oni sugbon a fi fi emi fun olukuluku eniyan lati fi jere ni gbogbo ebun tin be laro olukuluku awon iranse olohun oni o ditami iwere to je sinu church re so bo ba se ri ebun yen lo si ni e wa wo verse 8 oni nitori a fi oro ogbon fun enikan nipa emi ati fun elomiran oro imo nipa emi kan na ese ikesan oni ati fun elomiran igbagbo nipa emi kan na ati fun elomiran ebun imularada nipa emi kan na ati fun elomiran ise iyanu ani ebun ise iyanu ebun ni te ba ka lo sale o lo be ni mesan ni gbogbo ebun yen osu kesan si la wa olohun le fun yan meta ninu e o le fun pastor merin o si le fun meji bo ko se nikan to ni gbogbo ebun jesu nikan lo sise ni gbogbo ebun enikan ni kile ebun ti ebun temi na ni ise iyanu oni ruru ise iyanu o wa mu rorun mi srogu tin ba tin wasu bo se wasu mo wa bo se pe mo keko lori radio bo se mo nsoro bi mo se nso yi gbogbo eni to ke ba ro mo bi n ba ni o se nkan o kan mo ri iyanu ni to re bun ni in to ba si je bun eyan bi abimo ni ki le ki nira gbogbo iwo to ba nilo iyanu mo connect mo ipade ilaro laro mi nilo ki ri na si o mi nilo ki n sese mo so pe mo lo dawe abe fe daku gori oke ko se medogun no awe ta fe gba inisi to ba ti di 2 a break and lo ni inisi watermelon ateyin meji lasan la fi break temi oju pe ki nkan gbadua fun ko si gboran ko se tin ba ni ko se o ba bere si pe yato wa se le se nkan kan laro eyin e kan sare e wa lo feyin ti eni ilekun e feyin ti ilekun to ba wi seri ise woli la se titi ti o fi di ipari osu yi e koko feyin ti bayi kamunimi nomelia manasha gbogbo eyin to je pe won fi agbara ati adabi tilekun mo won lo agbara aje won to lo adabi won lo epe won si lo asan won fi tilekun mo ilekun to ti yo si ilekun ile omo ilekun ise ilekun lati travel ilekun iwe re bo se feyin tilekun yen eni to ni kokoro dafidi ni mo desi o ko si gbogbo ilekun ni waju re in the name of Jesus Christ o ye rin ku oni bi ilekun mo so bu yin emi o lebu mi ebun yen lasi display ninu osu yi gan a mo wo n to ti se emi mo so ki lawon iyanu ta ti ri ki li yi pada in te n pe ni iyanu ni yi pada to ti wa ti won o si ni charge e ni kobo mo bi olohun pe gbogbo iyanu to fe fun mi fun ojo ibi olohun mo fa wa ta je iranse olohun lebun mo wa ni ko fi se iyanu fun eyin te ba n gbo mi ko si ni nigba ta ba pe si ba si Jesus City eri nti o ta danwo even titi ni ojo sunday ojo sunday ni ma ti day jesus city agume fire le lo ni ki poko fun gbogbo awon ti ba nbe nbe ni o ni ko mini oyanu o ni to ba ti di 6 gere a se yen titi wo bi agume je si mejo awon eyan lo simi a wa bere service pada ni ojo monday mu mi ame kwa bi haladash ka po mo fe ti gbo iyanu tele o ri iyanu physically bayi now gbogbo eni ti ni anfani ati gbo mi ma mo pe ma mo mu awon tori mo pe ni in ti en pe ni iyanu ni yi pada awon ti owo ipade yi owo adua mi ti kan engineer e wo n to birin yi gbogbo yin le ranti obirin yi ti wahala deba emi olohun ni ki n tun fi ran yin leti ko fi je ireti fun eyin to je wi pe otarukun ti se aseyori lori aye re e wo obirin ti mo gbe to bi omo marun kin laye se fun awon omo marun kin lo tun wa pada si ipin irawo eje n fi si de bayi mo nbo
1: oruko mi ni ronke olatunbos mu wa lati ile marun
0: ile
1: marun ni world o sele pe 2018 omo marun ni mo bi
0: omo n pe se ri e bi omo marun kini age
1: 32
0: e si omo marun
1: pato wa di 2018 ikan late ikan ku
0: ikan ku ninu awon omo yin
1: ben pato wa january odun awon meta na tun ku
0: won bi omo marun ni upper last year ikan ku ninu awon marun igba to di odun wo odun ta wa yi melo lo ku meta nawo e dide nla eni kan ni kin lo de ti won lo church ko le yi awon blogger wa ke eyin emi aso ni dofo e gba ro oluwa o jade lara mi o e je wa won to le soro ya fun mi la yo dale nice o ti sun mo mama mo pada wa ni gbogbo isele 2025 through 2026 ni to n gbo yi now gbogbo eyin omo olohun ti an ba ni omo gbadua gbawe elomi o se ba we wa ni ma ge gbogbo oro ya itori mo ti gberi mi o fe koje ibi to dun be mo fe ka lo ma mo mo ni oni ni awe wa di number 3rd eleketa mo sa la igba loni watermelon ati eyin meji enikan ni ginje watermelon kini gbengbe tawon awusa mo ta yen ni nje be iyen 1 to ba ti di 630 ni se pade mi lori facebook to ba tun di 12 atun pade gbogbo eyin te wa so na church ago mejo si ago mewa abo se gbo pe a en lo mu ki yin agada godo yin lo so na church nkan kan sele loni o awe di meta olohun meta lo kan duro di oni gbogbo so na church e lo bi te ti se sin sunday eyin wo le ti sun ore majemu yin e meji meji loluwa ni asan lo sui osu kesan ni ko si bo se gboran ti yi pada oni debo bibeli ni awo fun awo oni ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e and eje n fi kun oni ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu eyin te ba ti ni opportunity awon kan ti san ti won lana eyin eyin o le se ti e na loni je n di olorun meta lo kan si o gbogbo eni to fe se ore majemu won tabi idamewa loni asetin tu nili ati agbani agbara ati owo agbeniga kokan o lojiji ki yato re o bere in the name of Jesus Christ now ba se mo se le kan ore majemu si bere lati 2000 to ba si ti don the 7 you ni so ore majemu mo account number church lele gbogbo yin mo mi e dashi dadi dashi 1966 36 38 73 egbo le kan si e kole 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yan ba wole e lo 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yan o gbe jade First Bank wa lo ẹwọn tóbìnrin ń sọ dalẹ ọmọ márùn mẹrin aye pa bawo
1: so bi first born mi second born mi lo kokko ku leko mo ka won yoku wa si badan
0: second born lo kokko ku
1: ni january odun january 6 gba to wa di mo ka won yoku wa si badan orun e lo wu agbe lo si hospital woni adesanya mother child lagbe lo si bi gbogbo test ton se fun won ri o boxing gba gbogbo o sa pada give up mo ka won yoku wa badan won sick o orun yen na ba tun wu pada o wu o de run won wu laye lai ti ku
0: won je won laye nice se ngbo awon omo yin o ku won a je won ayi ka wa o ni emi oluwa fi ni iko mi ninu osu baba e lo iyo bibeli so nkan kan ninu iwe second king chapter 2 verse 19 second king 2:19 bibeli so wi pe omi koro ile sa won wa pase fun woli ni e lo mu iyo wa ninu awokoto inu kini na la fi si 7-7 la fun gbogbo eyan tin gbadua sile eyin na egbe iyo le lato la lo ma tin egbe iyo le ma misi ma tun misi to ba tun di ojo Thursday to ba tun di ojo Friday to ba tun di ojo Saturday titi o fi di ojo Sunday ma mo gbadua si to ba di Sunday e mo gbe bo ni Jesus City ma wa da iyo temi mo bi iyo ba pade iyo ma ka orisirisi awon kankan fun o ri iyanu ri o ri eleyi and laaro yi nisi e ti akuku bere gan lataaro yi bo ba ni yon le egbe pade mi lori Facebook lori YouTube e mo bi si awewa e kan ra budie engineer e je mo gbo obirin
1: so the third born mi no wa ku lodi 22 January
0: third born ku ni
1: on 22 January o kan so omo yen na tin run omo je ki mummy gbadura mo pe fire o mo pe fire o omo yen de da ke be but to wa di on 26 first born wa je se ku si UCH gbo test ton se palapata won ri nkan to se so nkan to se won arun gbo won kan won ri test arun awu won de ma arun laye o wa tun se omo yen na ni last week
0: o to so na
1: last week
0: e to ku lowo yin melo lo ku bayi
1: ku na lele
0: kan binu tan bi to wa yen yin adani loro e gbo oluwa eju aye mi lo eju aye awon omo mi lo sit down mo soro so the same one with Eli now.
1: Well, so what did last week? Oh, I woo. Only mommy can live. Mommy, I want to be by mommy. I joke. Yeah, joke. Don't tell my land. Le man. Mommy, one year. Money, only 7-7. You can sing a katashi lay. Game fum, bush fum. One god of Parasilio. Last one, you catch church in another Saturday. I was my catch, but today, the other Sunday, or yet, you know. But what did you buy? But it was one, you could 26 years. Me, let's put a yellow jade. Eje ni mo je sun ori
0: eje ni mo ori ti jade
1: oju ara mi le
0: oju ara yin
1: mi le sunkun eje ni kan mo kan kan se nkan ti mo kan se
0: niyan won sun eje tota re ba lo sun eje won faye han ni bo oro yen ti poju oro yen ti poju omo merin awon eto ti dagba seyin le mu wa e ma bo e ba fun ni
1: omi 77 ati holy communion
0: le gbe
1: pa ma won kan wa ba mi la ro ti so fun mi tele pe nkan ba isele so mo mi na kilo ni te mo na church ke gbe won lo won ni church ta mo nlo la mo gbe won lo ta nu kan mo gbadu afan le pe ko mo wa si church wa o se da ro je mo mo se wa ba mi nu pe ki mo gba won kini to yo sa won mo to ku lorun mo titi yo si omi eleyi ibo lo wa won lo wa titi mo le lo gbe wa sasi gbo mi 77 jade ni ati holy communion mo se lo fun omo enu afi pa lara afi mo ni ka won na mo lo mo se lo won dey say program in church ba come on lo mo ba won workers ni church o jejo Saturday mo ni come on lo mo ba won workers nbe mo ni kan kan gbe yipo ile anu kan bu yepere kan mo bu bo le ka fi we gospel gba won na wa taku si bibe won wa le njo yen ati reti won ari ko titi ta fi sun awa fi wa si church Sunday awa ba won church
0: gba ti o bi di Sunday
1: o ti lo
0: ohun re ti fa
1: ohun yen o wu gidi o wa o nga enu te gan gan ti run bi ta won yen
0: nice omo yin o mo ngba ti an gbe di abe ipe yi a lo anointing oil a lo mi 77 awa ni ki jo gbadua fun pelu igbagbo imi ati jo kini jo se bawo ni mo se gbadua ekunle en nawo si omo birin gbogbo eyan ki gbe baba esu ti je o gbogbo odun ti esu je gbogbo omo ti won gba lowe da won pada ni ilopo meji e ba pe jesu e ba gbadua be nice mo fa omo yen wa siwaju pepe mo anoint ya mo anoint omo ojo yen je october 26 e lo wo lori video clips iwa 2025 kin lo wa sele kini ibi gan ni pe yi ti down gbogbo eni ti mo ni jesus ti patapata ni oluwa ni ki fun ni anoint omo meji meji ati iyo pelu omi 77 bo ti e je pe pade we je we mu ni to ba done the 7 ni je ko je nwa a gba we wa iminisi break fun yin to ba tun wa done the 13 mi ni to break fun yin a gbogbo osu iyanu lo mo fi gbo engineer so obirin yen pada wa ko to di pe ma so yo kankan ni po obirin yen so pada wa bi o pada wa gbogbo eyin te ni e fun mi na count awa na fe fun yin lebun birthday a fe ba yin dashi gbogbo eyin te fe fun mi lebun birthday account number ti mi gangan ri oya to si ti church gbogbo e te ngbo yen ti church ni ko le kan mi lowo eyi gangan odo mi ni o wa si so se 19 45 71 13 49 any kind in there 19 45 71 13 13 49 Access Bank or Dekunle Epaphras ni o gbe jade emi na reti ebun to fe fun oli oh oju oni tin lai lai engineer so bi yen pada wa
2: yes
3: praise the lord oruko mi ni Olatunbosun Ronke emi ni mo wa fun testimony ti mo lose omo merin in last year
2: eni suwo eni suwo eyin te mo tan mo n pada bo jesu oluwa wa obirin lo jade ni odun kan seyin o bi omo marun aye pa mi lo nbe e to wa je di last one oni e gbe lo yi won fe pa ile ina ni o mo wa mu lo sori pepe eyo kan to ku re ti won tun wona bi won se pa mo wa gbe anointing oil mo ni eleyi oni ku ajagba ku lowo iku owowo awon merin ni won pa tele ra won
4: ani ni ma ese ani awon ori ani ni ma ese o fọlọrun oji

0: ni aye alaafia ife inu rere se eniyan omode ati agba ta tun tori oju ma toni
1: yes sir
0: mo ki olorun ku ise ninu aye yin
1: yes sir
0: mo ki oba mo ki ijoye
1: yes sir
0: mo ki gbogbo otokululu
1: yes sir
0: e ku oju ma o e ku oju ma e ku oju ma
1: yes sir
0: mo gbadua loruko oluwa e o ni gbere ti
2: yin
0: loruko oluwa e o ni sese
2: amen
0: mo ki gbogbo eni to n gbon mi nibi gbogbo te ba wa mo ki eniyan gbogbo mo ki oyun unu mo ki ase mo gbadua gbogbo yin pata a o ni padanu le gbogbo wahala wa laye yi loruko jesu ko ni ja sasan en to n sami mo bere oju rere aanu ati ma lowo to le je tan o ya ko jade si o mo bere owo oluwa o ya ko kan aye re owo iran lowo o ya ko kan o owo igbega o ya ko kan o gbogbo eni to ba le pa re lona kan abona miran iru eni be yo se ra re en ba fe pa o lara lona kan abona miran iru eni be yo se ra re oju oni ti o aisa ko ni de omo re be lo ma ri Matthew so pe emi o fa isan aisan o ni de mi mole atemi atomo emi o fa isan losu ti mo wa yi aisan ma sa fun mi
2: aisan
0: fi ara mi sile losu yi emi o fa isan loruko baba emi o fa isan loruko otomo emi o fa isan loruko temo lowo olorun wo mi san agbara olorun wo mi san eje jesu wo mi san losu yi ibi wahala idamu ati ekun ki se temi losu yi emi o ra anugba be lo ma ri enikan wa to ti nwoyun ti pe oluwa losu yi la da olohun oluwa losu yi la da olohun oluwa losu yi la da olohun won ni to ba se to kasa 126 ko kasi nu mi o ka 127 o kasi nu mi 128 won la won si down re olorun so pe o ti se won ka ni ki so pe o pe ko ma binu ori pe ibinu n ba oyun je lara re mo gbadua o ma loju

0: Owojo Friday yi ni o. Je ka jo pade.
1: Gbogbo eyin omo Olorun pata ni aaro yi mo fi Olorun be yin egbe igororo kan.
2: E
1: pade mi lori Facebook. Mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru. E gbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori No More War Prayer Mountain. Ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu o tele oro mi leyin yo dara fun yin Matthew lati bi ojo meta an so nipa ori abi be ko oni laaro Thursday baba ti po studio a ma bo si challenge a wa ma sise lori ori wa wo wa ma gbo ori ti mo so nipa re Isaiah 1 verse 5 oni gbogbo ori lo nsaisan gbogbo kan si da ku so wa ri iwe Jeremiah chapter 17 verse 14 o wa so pe wo mi san eh
3: oluwa
1: emi o san
3: ba
1: mi la
3: emi o
1: la
3: nitori iwo ni
1: iyen ni pe nto to ni gbogbo ori nsaisan o sugbon wa wo emi san ba lo san mi ayiraye wo o san bayi laaro I baba mi wo o san Matthew ti ori eyan ba nsaisan ma wo nkan sa gbogbo nkan o ma se nu ofun Matthew bi ori ba nsaisan gbogbo nkan o lo ma se lo ofun won ki kiru eni be ku ori re won le congratulate why ori e nsaisan o ma ri tori ba nsaisan wedding o ma se no fun kaka ko se wedding ori se lowo o mi se wedding number 2 body ba nsaisan to ba be travel out esa iwo wo go ti ori ade to travel passport to lo wa lati UK o na lo nlo pada lo o de de airport ke mo so fun wa lori record lati airport o wa n pariwo o n pe mi baba wahala wa o oni wahala ke lo wa se bi mo ti ni ko duro ka pari birthday mi ko to ma lo e won wa lori record na ori e lo wa nbe ori e lo wa nbe o de pada sibe the same canter ti a ti so pori record ke won tun so won lori e na ni nitori pe ma je mo olorun o nbe pelu mo gbadua ibi tori ti yo elenu ori e gba wo san bayi o san ori e gba wo san olori e gba wo san number 3 success in my debt.
2: Yes, sir.
1: As your in my debt.
2: Yes, sir.
1: When it told in your leno. Matthew. Oh my God.
2: Yes, sir.
1: Konele se graduation.
2: Yes, sir.
1: Oh my Lord, sile we. Tuban kone stas
2: yon. Yes, sir.
1: En yori ban yon leno. Boba doja kane. Eski sa.
2: Yes, sir.
1: Ayi o ne bara.
2: Yes, sir.
1: Ani mura wakati an fere yi. La ton beri.
2: Yes, sir.
1: Nowe le yi pe. Ejo. Eyin ti yin.
2: Yes, sir.
1: Ese ni juwe fwa. Ibi ati nta origine yi. Se feke yi wa.
2: Yes, sir.
1: Ibi o ti ri yin. Ibi o ti ri yin. Mo gbadua. Ori o ne mtako.
3: Amen.
1: Ori o ne mtako.
3: Amen.
1: So pe ori o ne mtako.
3: Ori o ne mtako mi.
1: Mo ni so ori o ne mtako.
3: Ori o ne mtako.
1: O le ma pataki ori. Ma gbo awon oro ti an so nipa ori ori la fi meran lawo ko le ma bo se pataki to en teyan ba mo egun
2: san
1: en tori ti se kini
2: ohun
1: to munu elekeji won ni ori la babo aba fo sasile eskisa ori se pataki ninu aye re elekeeta won ni aki binu ori ka wa fifila ka fi debade iyen ni pe ori se pataki du ibade lo elekerin won ni ori eni ni ma gbe alawo re ko ni agbe ko ni ori eni ni ma je keyan pade eyan rere loruko Jesu o pade eyan rere elekarun won ni olori ogun rogun ma ndoju ko elekefa o ni ori la fi da omo Matthew
2: baba mi
1: ta ba ti yo ori ku onu eyan a le ta mama mo gbadua ori o ne ba oja ori o ne ba oja ori o ne ba oja important. Number one. To gbodo ma bi ori re si Matthew
2: baba
1: ma gbe ori re si abi adua
2: yes sir
1: ori re si kini mo
2: gbe abi adua
1: o wa ri bo se ngbe sabi adua
2: yes sir
1: ke se gbogbo eyan lo lanfani ati fowo kan ori
2: re yes sir
1: en baba kan gbowo njo kan o lo fe gbe adua fun o fe gbowo le mi owo wo ni se sir ori owo temi ori temi te fe gbowo le se ti bere lowo emi olori mo ti ni kan se kini o emi mo ni nkan mi o eyin le de lowo
2: yin
1: e ma impact nkan buruku sinu aye mi tori paye ti gan oni adua e wa fe gbele lori rara e ma gbele lori Matthew
2: baba mi
1: iwo lo le decide lati gbe ori re sibi to ba wo mo gbadua ori oni ba oja o sami mo ni ori oni ba oja ori oni ba oja ori oni ba oja to ni e ja gbadua meta yi adua la koko e pariwo I ma so pe iwo eleda mi eh o gbodo da won lohun nibi ti a ti ba oja o ya so da adua Jesu gbogbo bi o ba ti pe ori mi pe pe oluwa ma da won lohun bi ti bi ti ba se kini o ma ti pe pe oluwa ma da won lohun je ngbon adua re gbogbo bi ti an ba ti pe ori mi laye pe pe oluwa ma da won lohun gbogbo bi o ba ti pe ori mi laye pe pe oluwa ma da won lohun gbogbo bi o ba ti pe ori mi laye pe pe oluwa ma da won lohun Jesus, Oluwa wa.
2: Amen.
1: Egbeleketa.
2: Yes sir.
1: Iwe eleda mi.
2: Iwe eleda mi.
1: Lana fun mi nibi ti o so na.
2: Mi ti o so na.
1: Se kini mo pe o.
2: Mi ti o so na.
1: Gbon adua re. In the name of Jesus. Iwe eleda mi. Lana fun mi nibi ti o si so na. Lori fun Jesus. Oya o. Lana fun mi.
4: Lana
1: fun mi. In the name of Jesus. Lana fun mi nibi ti o ti so na. Iwe eleda mi. La ona fun mi nbi ti o ti so nu la ona fun mi nbi ti o Jesus Oluwa wa
2: amen
1: e gba elekerin yi
2: yes sir
1: e so fun Oluwa wa ba ori re soro wa ni ori mi lo gbe nkan re se
2: ba
1: ori mi lo se kini mo o ya je ngbon adua re aye kan ti mo wa yi iwo ori mi lo gbe nkan re se lo gbe nkan re se lo gbe nkan re se lo gbe nkan re se laye to wa yi Well, let me go big, can we say? Oh, yeah, look for Jesus. Rock big, can we say? Rock big, can we say? What is it? Rock big, can we say? Well, let me. Yes, oh, Luawa. Yes, oh, Luawa. Ever be a one reason. Oh, was a big well, let me.
4: Well, let me.
1: Kill it on me.
4: Kill it on me.
1: Oh, God, on me.
4: Oh,
1: God, on
4: me.
1: Well, let me.
4: Well,
1: let me. And let me. Oh, Ladina. Oh, Lula. Kill it on me. Oh, God, on me. And go my door. Oh, God, laye kan to wa yi iwe leda mi ki le to mi o o gbodo mi le Jesu Oluwa wa
4: amen
1: e so eleyi
2: yes sir
1: Oluwa je kori temi no da pe se kori temi no da pe se je ngbon adua re
4: Don't touch this.
1: Don't touch this. ori e da pe si mi lowo oluwa ori e da pe si mi aye e da pe si mi iseda re o di ape si mi loruko baba omo atemi mi ori e da pe si mi o ma se o ti ri be Jesu oluwa wa so ni aro la mo ma wa ni egbeda ni church wa to wa ni egbeda ni ilu Eko ni water bus stop ni ilu Eko ni ago meje si ago mewa gbogbo yin patapata mo ba suru fun yin eyin te wa ni Korodu lagbara Olorun First Friday mo ma wa nibe iso oru ni o a awon opo egberun meji nla tun fun lonje enikan ni esa mi esopo mo de ni donje mo ni efun gbogbo en ba wa sibe atopo ateyan rere o gbogbo won pata egberun meji la tun fun ni indomie spaghetti ati rice bodo n se fun alagbara lagbara Olorun oju oni ti eyin te ma address te ba ti de Ikorodu n bi egbe masala si yen e wo moto to nlo si elepe e so kale ni gbagba

0: tore lowo modi atagbalagba o yagba olua yo dide fun igbe dide re iran lowo jo si owere were o oni ri wo si loju yi o o ma we ninu ala loju yi oni do ni kan tori aini o omo re oni ko sawo wa rowo tomo ba sa wo nti o da o da omo re oni toro je loju yi olua yo gbo nigba to ba pe e ko gbigbo na ko ni ju olowo o je gboju wa soke ran lowo yo to wo olua wa eni to da run wa taye ko ni je kesere ko ye loju yi oju yi gaga wa na na taye o wale o o se njade ko ma jade layo ko bo layo o ni be to re du olosu yi o igbe yi gbe to re jade ni bi kibi ko wa o se jo wa we loju owo re ma wale o eni da run moju lati da loro yo si se loju yi o olorun ile mi ma yo sile kwalu yo fo tomo tomo olorun ma beautify ile yi o ori ofe olorun ko ma ba ile loju yi o ni jore dara ori re o ni jan pe owo ile yin e o ibebe ni bori ilu iwo atori re lo bori o ere loloja nje wa jere tomo tomo o ni faragbaru e o ni ko sowo ta tomo tomo o olodumore yo gbese le eni to doju le o o ni fojo olojo lo tomo tomo o ju yo ni mekundani eleda ti ena ma ara le yen eleda yin ma ko le yen o eleda yin ma ara moto yen o ori yo ni suna agbara je ayika omo re ko ni gba ibi ori omo re o ni pade ohun ti o ba laye je ibi to ba koju si re ni aisan babara ko ni mu olotomo tomo alaisan ye wa tatu ojuka alabaru won ni mu le olori ewu kewu ko ni wu wa tomo tomo o yo je otomo tomo ko ni ye le o owo ko ni fi osota o ni soti omo o omo yo ni di omo re ma joko pe lawon ma alade ayo ni fomo la loju o mama yesu oluwa wa ari kan wa to ma se mi bi pe ki ma tugbo yawo wo boyo ma ri be lokan ti e na bo nbo
1: omo mi nkokon o se rara ko si anything to se ko gbona o sun mo wa so pe my baby have you wake up go down gba ti mo wole lo ba o wa duro pa sori bed ko wa bole wa ba mu ni a you are not we now you are come down come on meet me go down bi mo se lo sori bed ti mo lo gbe bayi ese kese but e se lo niyan ko mi mo
2: ibo lo travel lo
1: oku patapata ni daddy
2: irole pa
1: mo fi olohun ti mo si mo fi se
3: oku patapata
1: ko mi mo patapata mo ye bayi si ni pariwo niyan eje jesus eje jesus olohun pe baba labi amo o ba mi ji omo yin mi o lo olohun mi ran ma je kaye fo ma gbada mewa lowo mi mo nsan ori adura mi gba mo nsan da mewa olohun sanu fun mi gbogbo eyan lo ti mo pe ya adura ni mi to mo san paro e ba mi gbo mi adura wa atororo an gbe wa da odindi kan le lori o to 30 mi even o ju 30 minutes olohun sa be ni sa olohun sa pada ji
2: o ti ji
1: be ni sa mo sa dupe lodo olohun
2: abi ya mo kan lo ma sami omo re oni fo sele lojiji
3: amen
2: somo lele
1: be ni sa omo mi last born mi ni sir
2: ah o mo ta ma se fun o
1: yes sir
2: e lo bi omo mi ite
3: asiri ni o
1: ah daddy
3: asiri ni o
2: mo daba ke bi meji le
1: daddy ko yo mo
0: asa pepe ye ma pomo ni september 16 pelu awon eri ti mo ngbo yi o awon eri ti mo ngbo lenu ojo meta yo ti lagbara ji o dabi angeli ti won yan ti pe yi ko tu ti po si ni ode orun mama si kore to ye ki won na ri re jagba o wa nle o ti to fun gbogbo eniyan ikayoko ni ma karo fun september 16 yen to ba nbo lati ibadan ma po pelu igbagbo re to ba nbo lati lu osogbo ma bo pelu igbagbo re eyin te nbo lati lu oyibo ma bo pelu igbagbo yin te ni lokan wi pe ko si kan ti olorun baba labi amo le se ka wa wo boya do ni dahun o da mi loju side ti mo fi tenu mo niyan igororo ati matu fun eniyan 20,000 nani ki ku fun awon eniyan lofe to ba ti de ile peko ni ilu agege iwo kan bere amo playground wa ri re gba ore kore ti eniyan ba da laye ko se le to gbe papa lori omo nitori pe iseda tun si ma pada ku ajo re gbogbo eniyan yo da ore leni fun ara re ati fun awon omo re ko si ye to le fi ranje ibaje 10 naira ise olorun lo fo owo re gbe laruge bo se nse olorun yo bukun o oba mi to joko si orun ti mo bo se ma nso fun gbogbo eyan yo pada so lese re yi ki to ma lo eyan ara le ma gbagbe won an lo for bye bye o omi oro ke ti gbogbo eyan fa fi fo ori re mo ngbe bo iyan fu osu tutun mu ike wa to ba ti nbo nitori osi ma lo fo mo to ba dele bo le ni bosu bosop to wa ni fo ni oguse ni bosop ya so fo alokada kan gbe lo si church amo fa keye wari re gba olorun baba alabiya mo o aye lo wa
4: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 le ko si 30 34 34 77 14 fakeye emmanuel lo ma gbe jade first bank
0: abiyamo a o ni mo boje mo
5: orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo radio awara wa ni yo ikoni glow fm akure orisirisi ninu eyo kan
6: stay tuned on glow 99.1 fm your station your voice

0: pawo gẹgẹ bi agbarijo awon egbe awon osise lori ede Nigeria 300,000 naira la ma gba
1: la fe gba Oda latinu iweroyin Daily Post gomina ipinle Kano na ni o tin bu enu atelu akolu leyin ti awon onijagidejagun se si ijoba ibile merin ni ipinle oni bi o si jodi mo pe igbese ti tona lori oro hun
0: bakan na ni oyin kan na mo nbe mbi o oni ewo bo ti se pe se na tin ka ni mini megi meta merin marun to fi je wi pe eto idibo 2027 tin lo amo gomina bi meji la kan leleyin o won mo ti taye iye owo to ye kan mo gba iwo bayi ni be lowo won
1: o da gba be na ni egboselu People's Democratic Party won ti nsoro yun PDP won ne wo gbogbo oro leyi ti awon agbakuro je ni egboselu APC so wipe bi awon akegbe won o ba ri wipe ibi ti won wa awon eyan dibo fun egboselu APC o ni seri gbogbo awon oro won yi o mo le mu ki awon mo orile de Nigeria ki won seju kuro lara egboselu APC ki won si lo ma teka fun awon egboselu mi lakoko idibo ti nbo
0: wike mo ti soro soke o ma soro si gboro aye o ni Sheri ti Tinubu to ba le padanu ibo re atiku obi emi ni o ma le pa won o mo ni pa me
1: o da amuropo ni won ni
0: ke lo ni won ma le pa
1: wi ke lo so be o da gbogbo awon iroyin leyi ti afikoko re lede fun yin yi na ni e o ni anfani ati ma gbo nigba ta ba bere si ni gbon yebe yebe fun yin lojumo tuni akiyin akiyin o kakiri agbalaye ni gbogbo bi ti e ti na anfani ati ma gbo eto oro po lati ma gbo ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure ni be gogon la fi kale si ti atin gbo safefe lojumo tuni o e wa kofidile ka jogbe wa debe lori iroyin e tun ti na anfani ati ma wo wa kedere

0: loju opo Facebook wa Glow 99.1 FM Akure enye ko ma fi erongba yin sowo soju opo Facebook ohun a ma ka jade si gboraye oruko temi o ma ti yi pada o emi omo yin na si ni ololufe yin ayo yin ore yin aburo yin blessing aruke lo kin pe kaabo sori akotun eto oropo
1: Nigeria o ti daada la ba yin e ku le mo ki yin elembe ni o alaafia alawa bi ma ti wa nbi se be gege na le wa nibi te ti wa o ele ku le bo ni so fe ka ro yin
0: e ka ka ro yin
1: e ka ro yin ala re tin jade ni ilo ko ti mo nje oruko mi o ti yi ko pada baba o ni keke worldwide only over gratitude in the universe joke meji Karoyin
0: o da lati nu iwe royin Daily Post minister ilu Abuja ni Ezon Wike ina ni o tin jodi mo lana wipe ohun ni fi owo leran ki egboselu African Democratic Congress leyi ti eni to je Atiku Abubakar je omo yarere ki o jawo olubori ni ipinle ohun iyun lodun 2027 wike ni o kede erongba oro yi iyun ni ana nilu Abuja ati ni ipinle Rivers ni bi o ti jodi mo pe ko si egboselu alatako kokan to ma koko ja nilu Abuja ati ni ipinle Rivers nigba tin ba awon iroyin soro nilu Port Harcourt ni ana ohun wike jodi mo pe won nilo ohun nilo ati je gomina ibikan ke to di pe ohun le se akosu agbegbe ohun nlowo to n wa yi oni ati Porta ati ilu Abuja o ati Ipinle Rivers o oni ohun ni agbara lori ibi mejeji ohun si lo n se alakoso lori re oni fun de yi o wa ni fowo lero ki awon egboselu alatako kan ki won wa jawo olubori ni ibe oni ibi mejeji to n daruko yi oni are Bola Tinubu gogogan lo ma ni gbogbo ibo leyi to ba ma waye lawon ibi mejeji ohun e wo iroyin po sibe dada Daily Post gan nibe ni mo ti mu wa fun
1: o re bi to ti gbera na lebi na ni o ti gbera na loni nitori pe wike na nsoro ko ti e simi enu ko ti e fe ba lomi in ton ja ko di mo ni pe oni e seri titi nu mu to je are orile de Nigeria ti o ba le padanu ibo re lodun 2027 eh seri atiku ati obi emi ni o mo dojuko o emi ni won o dojuko wike nlo so be ani ti o je minister fodo lulu ijoba apopo ti orile de Nigeria eyin yen so wike lo ti je ko dimo bi pe oni je ri awon kan ti je gbogi ninu oludije sipo owo are ni orile de Nigeria 2027 yin oni ti ohun ba le sese fi oju le ko na ko si fi ara bale ki eni ti nbe ni ori aliba lowo lowo yi eyin are Ahmed Tinubu ko padanu ibo re oni ah oni o mo dojuko o debi wi pe eh nje foju ohun ri ko ne kere ko ni mo ni won ba wike lo soro yi debi mo ni gba to se pe to fi n ba won akoroyin nje soro jewo ninu Port Harcourt tin se ipinle Rivers ni ojo ojo oru tin se ana ode yi nbi lo tin je ko di mo wi pe oni alemi se emi o ni simi enu mi o de ni dake mo mo tesi waju lati ma kigbe ati wipe lati ma polongo ibo wipe eni to ku to ye ka dibo fun o na ne Tinubu fun sa keji re oni bo tile je wipe mo se nbe ninu egbe oselu PDP wike o na lo nje ko dimimo bayi wipe oni ewu ko si nkan meji ko si ona meji ko si oro meji ti mo ngba ti mo nse bayi kibo se wipe emi ati Atiku ti o je oludije si ipo gomina labe ase egbe oselu African Democratic Congress oni emi pelu re I don't wa ko ni oni pelu pelu ati ene tani ohun gangan o mo pe e fe ka ti fe mo kule kule re e ko lo soju e kanu wero yin punch e lo ka Naka tambe.
0: Minisita lu ilu le yi ni ezon wike onu ni umo tuti nsoro bayo oni sheri rotimi ameshi onu ni kuye le ni tuye kuye igba keji are orile de Nigeria latari awon akosile buburu ti oti ni senyi wa bakwa jilo leka etu idajo wike bakono ni ofi esukon egbe awon mufini le Nigeria oni ntori kwenche no fi oro etu idajo wafi nsheti oshelu minisita oni osoro ndimimo lano ni bi to tin ba ahun niroyin se pade po eyo ni Port Harcourt ni Kule Rivers ni bo ti jodi mo pe nse lo ye ki awon mo orile de Nigeria ki won bere si ni ma wo akosile awon loselu leyi ti won fe wa se adari won o oni ti won ba lo wo akosile ameshi oni akosile ta ameshi ni oni ko ti le ye leni to ye ki won fi se akegbe gege bi egba keji are tabi koda oni bo ti le je commissioner gan lasan oni ameshi o oni ko to si oni nitori pe Rotimi Ameshi leni to fe di igbakeji are loni oni o ti fi igba kan ti ile ejo pari ni Ipinle Rivers leyi to mu ki alaboyun kan ki o lo bi omo inu re si ogba itori omo niyan se wike jodi mo pe esun yi ona ni o ti nbe nle papa julo awon kan mi ti Ameshi ti se leka eto idajo oni fun de yi oni gbogbo ebi ohun bayi ohun ko leri egbe awon amofin ti won mo eni to ye ko je aladari ni le Nigeria to si je pe gbogbo nkan ti won se oro oselu gogogon ni won se si ti won fi n gbe won lese e wo iroyin po sibe dada daily post gan nibe ni mo ti mu wa fun yin lojumo tun ni
1: o wo bayi ke wo mi ka je ko lo sinu we iroyin vanguard ni bi ti mo ti ri iroyin kan ti n je ko dimo bi bo ni e wo lati ile ise kan to n be ni ile America lo ti n je ko dimo pe awon kan ma ti n wa oju ohun mara o o ni million meta dollar o na ni a ti gbe phone bayi bi pe ko ndekun alan polongo ibo tako tinumbu eyun saju eto idibo to 2027 woni ile ise kan to je pe tin be ni ile America leyi to je wi pe ti won ti ri mo bi ti won ti n wo ni wo wi pe o na ni won ti opinpin re pe o ti todo igba keji are abuku eyun atiku abubakar wi pe ki o le mo se gbugun kan to ma ni lati wi pe ki o le mo tako eni tin be lori aleba lowo lowo o na lo ma tin je kodi mimo o ni million bi meta kan tin lo si bi dollar eyun to je pe owo kan o na ni an ti fun ohun o lati wi pe ko n ko le fi pe are wa ti orile di America rohun ko le wa so ti enu e pelu gbogbo nkan tin sele lati wi pe ko n ko le fi opin si oro pe a n polongo ibo tako eni tin je are orile di Nigeria won ni ile ise na to je wi pe o na ni o fi oro ise owo si ori and dure ni ojo Wednesday tin je ana ode yi o wa de ko di bimo o ni se ri ni nkan bi ojo bi die seyin o na ni mo fun ni owo yi o pe o da shut up your mouth ma soro ma lori oro nkan tan so e wo iroyin be nbe e lo sojo we kan ni wo iroyin vanguard lo ka ile ituku nbe ke lo ka Laka tambe.
0: Latinu iwe royin daily post ogoro awon alatileyin ameshi ona no je pe won lo ki kabo eyun ni ana nigba to de si ilu Port Harcourt eyun ni Ipinle Rivers eni to je igba keji omo yare ninu egboselu African Democratic Congress ADC eyun Rotimi Ameshi ohun ona ni won bere si nigba ilu gbajo fun ti won se itewogba re towo tese eni to je gomina Ipinle Rivers tele ri ohun nigba to de si Port Harcourt Court yundede ago metabo osun anu leyin ti dena ni Ameshi ohun se ipade po pelu awon agbakuroje ninu egboselu ADC lara ni okan ninu awon ijoba ibile leyi ti nbe ni ipinle ohun ni bi won ti ngbaradi saju idibo apapo ti nbo lodun 2027 ni bi ipade ohun ona ni Ameshi o ti fojurinju pelu eni to je omo oye gomina ninu egboselu ADC eyun Gabriel Barrett Pidmozon ona ni won jo se ipade po pelu alaga egbe ohun eni ti se sukudi dimpa nigbo wa se ipade pelu won ojo di mo pe gbogbo igbese le ton ma ma gbe saju idibo ti nbo ohun ona ni ki won gbe ninu irorun ki won si gba alafia laye papa julo bi eto ipologo idibo bi o ti se ngbera so oni gbogbo awon kan ton ba ma se patapata ki won ri pe agbegbe ton ba ti ma se ki won gba alafia ife isokan laye ki o ma si se si gagidi gagan daily post gan nibe ni ke si lo check e lojumo tuni
1: iroje ko mo nbe nbi to lagbara gangan lati oju ewe kan nu wero yin disan nibe ni ajo elete dibo mo ti ke gba njabi o mo fi gbe bonu odi ye oro bi won tin fi owo ro eto idibo ti odun 2027 lagbara yi o mo lenke ka o wa ni wi pe eh hi omo ju opo hun eh hi oni o nba leru o ori pe awon eyan lo
0: hey hi okay
1: ido yin ka tin ja ko di mo fun pe en to je alaga ajo le to dibo ni ori ede Nigeria eyi un odogun ju a mu pitan in lo mo ti bere sin ko mi ni to ti bere sin ke gban jari bi pe dakun dapo e gba hun awon ipe nija kan to ni pon to lagbara o lo ti ko ju ohun bayi o lori oro eje di gbogbo ti o wa ni odun 2027 la data ri bi je wi pe o ni gbogbo awon nkan mi to je wi pe ti awon eyan fe mo lu bayi lati mo fi se ipolongo ibo o na lo yato si nkan ti o je ti agbe kale ti e relate idibo to orilede Nigeria o nitori bi pe ori ero ayelujara kan ti a mo si AI o ne lo dabi igba ti en ba so pe awon eyan ma nlo oju bayi lowo ta wa yi o ni n bi pe n se ni won fe ki ajo hun ki o rese wa le mo ko si ni nkan mi to mo se be gege ni amu pitan yi n lo bere si n se awon kilo kilo gbogbo awon egbe oju wi pe ta ba le gba yin mu ta ba din lowo mu ta ba gba yin mu ni ogan orun bayi Hey, hmm, hmm, hmm. Hi. Kini ela se oju we kan ori oju we royin di sun eloka la ka tan be
0: saju idibo apapo ti nbo lodu 2027 egbe awon mo leyin christi lorilede nigeria ona ni won tin kede re bayi pe e wo ko si mesaya kokan ninu gbogbo awon oloselu ti won pariwo kakakiri yi ninu atejade gba ti odo are won eyun daniel oko ona ni o ti se kilo kilo wi pe e wo eyin omo orilede nigeria gbogbo ariwo le ti awon oloselu yin pa kakakiri ko si mesaya kokan nu won o ko si olugbala kokan ninu won o ni olukaluku won ni won polongo ara won latari awon kokan le ti won fe wa ri je ni orilede nigeria nigba tin sorun di mo si nibe na ni o tin se kilo kilo fun arabere kan le to poruko re ni precious oruche leyi ti awon eyan mo si mama p pelu awon agbakoro jenu oselu kan ni bo ti godi mo pe ki won dekun ati ma pe oruko jesu christi sinu sula sugba ti ba nsele ninu egbe oselu won oni kilo de to je pe be ba fe ba egbe oselu kan soro e ninu oruko jesu ki kan bayi ki o sele sawon egbe oselu yi oni se jesu christi je omo iya re ni tabi o je elegbe oselu kokan oni rara oni e fi jesu christi sile si aye to wa e gbajumo ti yin oni sugbon fun eyan mo orilede nigeria ani mo tun so fun yin se gbogbo ariwo te ngbo kakakiri emi ni mo le se leyi emi ni mo le se tun emi ni ma se gba emi ni ma se awo oni igbe ti won ke apo ara won ni won ke si ko so nkan kokan ti won fe se fun eyin omo orilede nigeria daily post gan nibe ni ke ti lo check e lojumo ni
1: o ti ni ko lo check e bayi ninu oju ewe kan ni iwe iroyin daily post na le mi na ri iroyin kan tin be ni iwaju mi iroyin mo lagbara gangan gan won ni idi to fi pon dandan wi pe ki awon nkan ti an lo lawon pa bi kan ni orilede nigeria ta fi gbudo tilekun mo eyi uba won ni kan council re ni orilede nigeria iroyin kan lo tin je ko de mo bayi wi pe gbogbo ninu awon ti je pe ti won je olulo awon oko kan to je pe ti mo npe lati wi pe e wa gbe mi lo sibi bayi o ni in se to dabi igba ti won ba so wi pe awon oloko igagaga won ti gba ibodi mo awon nkan tin sele ni orilede nigeria latari bi nkan tin je yo ati awon asuyo iroyin kan to je yo se ti igbo awon iroyin kayelujara eyi un to je pe ti ju opo gugugbo ni won je ko dimo bayi won ni wipe baba ni parotara wa je o oni lati nkan bi ojo keji osu kesan odun 2026 o na ni atiri mo wipe awon isele kan tin sele bayi eyun ni pa nilo uba kakagiri ti iwo orun ati ila orun ti le iwo orun africa wipe nse ni o dabi igba ti an ba so pe won mo ti gba ibode o won ni awon eyan won yi gangan o na ni won mo nlo lati pe kien pe won ti won ba ti wa pe won awon gan ni o mo n gbe awon ara bi gan na lo si ibi ti bi bo gangan gan mo pe fm o fe kake le mo kule kule re e ko ta lo si ojo we kan nu wo ni nation eloka
0: Latinu iweroyin Vanguard egboselu People's Democratic Party PDP ona ni won tin koro oju si oro leye ti eni to je commissioner atiri si eto ere daraya ti awon odo ni pinle bonu so eni tin se Sina Buba wi pe ki won ma na awon eyan le ton ba ko jale lati se atileyin fun egboselu All Progressives Congress APC eyun ninu idibo tin bo lodun 2027 nibi ti egboselu PDP ti jodi mo pe oro leyi ti commissioner un so yi oni o je o ti o le je ki awon mo orilede Nigeria ki won ma se oju won kuro lara egboselu APC nigba to soro di mo sin oni oro leyi ti commissioner un so yi onu gege bi idunkoko oni tori awon eyan ni won ni anfani lati yan eni to ba wu won lati se on to ba wu won oni ko ye ki o je iru oro yi lo ma jade oni tori wipe bi o ti so yi oni ko si enikeni ti o le fi pa fun mu enikan lati se nkankan oni to ba wu won bayi o na ni won ma se o nigba ton ba awon niroyin soro eni to je alukoro apapo iyun egboselu PDP on iyun jungudo Haruna Muhammad o se apejuwe oro hun gege bi ohun ti o ye ki awon eso abo ati awon alase ki won gbe igbese lori re oni oro yi ko ye ki won ma gbo oni ko ti le ye ki o so jade wi pe enikeni to ba ti se atileyin fe egboselu APC kon ma fi ya je won oni se egboselu APC nikan egboselu to nbe lorilede Nigeria ni oni ohun ti commissioner wa gbiyanju ati so ni wipe eto idiba papo ti nbo lodun 2027 bo ba je pe awon eyan ti won fe lo ma teka won o teka fe egboselu APC ki won ma fi ya ti o to je won oni oro yi o ye ki awon alase ki won ti gbe igbese lori re ewo iroyin po sibe dada vanguard gan nibe ni mo ti mu wa fun yin lojumo toni
1: aju awon osise orilede Nigeria won mo ti ko leta kan sowo si ijoba apapo won ni pe iye je fun wa yo te wa lorun ma awa ni lo owo goboyi a ni lo owo to po ilo ni a be ri fun so fun mi
0: 300,000
1: o ti mo
0: Mumu.
1: A jenny of Eka. It ain't got in Jack or Dima by Latin, you can do it on your punch with me. I want she said, in those, she said to Lady Nigeria, even La Beja, Kuso, I don't want to see a rain. I then to just a kitty rain, near Matico, you wake up, near difficult, which I was say, I well, I'm married to know what you let in it. If we are yet here, I want she said to one way, you let in it. Yeah, long or long, you could tell a lot of men. I would know you build that. Oga are wa tin je ti are ti orilede Nigeria te ba nfe ki igbe aye wa ko ni itumo ati pe esin fe ki igbe igbaye gbadun ko de ba awon osise tin be ni ile yi o ni seri egberun lona 80 naira te fun won tele 70,000 naira won ni ko to wa mo won ni in ta wa nilo bayi ni bi pe e ba mi fikun e ba wa fikun e je ko lo si odo egberun lona 300 naira a 300,000 naira o na won ni di bayi bayi won ni letter yi o ne lo nbe ninu awon letter kan ti oko ni ojo keji osu kesan odun ti a wa yi ti eni to je pe alukuru ati alakoso fun etije ti ajo awon osise ni orilede Nigeria Andrew Imezilieze ati eni to je akowe apapo Ogundele Ayodele ti won ko ti won jojumo ti won fowo po ti won fi sowo si eni ti nje akowe eni ti o ti won fi ko sowo si ile atilo orilede Nigeria ti won so pe oda be ba tin gba letter yi o e te ko ma sowo lo si eni odo eni ti o je ile asofi apapo orilede Nigeria won wa gba won wa ni wi pe in ta wa nfe in te nfe ko chele na ni wi pe e ko letter yi e fi sowo lo si odo eni ti o je ori en to je are orilede Nigeria yi ki o le mo nkan ti an koju ni lowo lowo ewo o mo nbe o ninu iwe iroyin kan o iwe iroyin punch ni be lo wa eloka la katambe
0: latinu iwe iroyin vanguard saju idibo apapo ti nbo lodun 2027 awon adari eyun ni lati egbe Ohaneze Indigbo ina no je pe won ti se ipade po lana o ni bi won tin se kilo bayi tohun ti awon ati awon oba alade ati awon ipinlu kokan ni won tin se kilo fun awon alase orilede Nigeria wi pe awon mo orilede Nigeria ni won ni faramo idibo ti o ni awuruju ninu won ni ki won ri pe idibo ti nbo yi ki won se ninu isotito ki o si lo ninu alafia lasi wi pe won gbe omo ba fun osun egbe on bakan na ni won fi esun kan ijoba apapo wi pe o gbe gbogbo igbese lati ri pe ekun gusu iwo orun ati la orun o di ti tohun papa julo won tun so fun joba papo bayi pe ki won ba won yonda iyun adari IPOB iyun Nnamdi Kanu ni bo ti jodi mo pe pelu bi o tin be ni amo yi o je ohun ti ko du mo won ninu leyin pade ohun ti won se ni olule ise won le tin be ni Enugu lana nigbati are won iyun Prof Elo Amuzueshi ati akowe won Prof Dozie Chukwolo ti won buwolu won ma jodi mo bayi won ni ewo ebe la ma nbe yin aladari wa o do patapata ni le Nigeria ejwe dakun dabo sari idibo tin bo yi eri wipe ko ni awuru junu o eni ti bon ba to si ona ni ke gbe fun e dakun daba tu beyin lekan si bakan na ni won tun pe fun idasi lati ado awon alase orilede America lohun ipe kan ba won boju to idibo le ti won fe se ni orilede Nigeria lodun 2027 ki o mo ba ni konu nko ninu ewo iroyin po sibe dada Vanguard gan nibe ni mo ti mo wa fun yin lojumo tun ni
1: won ni atokere be na ni oloju de lomo ti mekun sun wa o hey saaju eto idibo ti odun 2027 egbe oselu edi si won mo ti gbe ngbeza o won ni gbogbo awon kudi awon nkan labu laba leyi to sele lasiko gba eto ko mese yo ninu egbe oselu ohun won na won ti nwa gbogbo ona lati wi pe ki won wo ojutu si won bere si so wi pe gbogbo awon ti o je oludijuo ati awon to je oludaju si ipo olujadu si ipo ninu omo oye ninu egbe oselu ohun won ti nfa oju won mo da bayi o iroyin kan tin je ko di mo pe egbe oselu African Democratic Congress ADC won ni bere si ngbe igbese kan o lati pe kin pe etu si awo gbogbo awon to je pe tin ti mo bere si nbinu ninu egbe oselu ohun latari awon eto idibo ko mese oyo kan ti o waye saaju eto idibo gbogbo ti odun 2027 won wa ni wi pe awon oni gba ki egbe oselu ohun bi o fidi re mi ninu gbogbo awon igbiyanju re ati awon nkan mi to je pe tin gbe ise lowo yi won ni wi pe ko si ba meji o bi kin se wi pe kan ma lo kakakiri lati wi pe ki won le petu sawo laarin gbogbo awon to je pe ti inu ti nbi lowo ninu egbe oselu ADC ohun eni ti o je alaga apapo fun egbe oselu na eyi o si neto David Mark inu so oro yi di mimo o ni bo nti wa yi ohun ni gba pe ki gbogbo nkan ko dojuru mo ohun lowo o ni ohun ti mo bi pe ti won ba le pari gbogbo awon ti nbe ninu egbe oselu ohun o ni o mo bi pe gbogbo nkan na ni yo wa duro ore o ati pe egbe oselu na yo wa jawe olubori ni o tedibo si gbogbo ti nbo lona lodun 2027 manki lo soro idi mimo nigba ti o fi soro nilu Abuja lana ode yi nigba to je pe to fi nse agbekale awon egbe kan makan ta mo si apetu si awo ninu egbe oselu ohun le ti egbe senator Tunde Ogbe ha one lo ma dari igbimo na o tun wa tesi waju ninu oro re o tun so wi pe kini awon nkan mi to so e lo soju ewe kan ninu wero yi di san e lo ka la ka tamba
0: gomina ipinle Kano Abba Kabir Yusuf onani omo ti koroju si akolu leti awon agbesumo mi se si ijoba ibile merin lawon agbegbe kan ni ipinle ohun nibi o tin seleri fun awon olugbe agbegbe na wi pe ohun yo ri wi pe eto aboduro re si ti okan awon eyan yo si bale papa julo ohun yo ri pe ohun dabobo emi ati dukia awon eni to je agbenuso fun gomina ohun iyun Sanusi Bature na ni o so di ninu atejade le to fi lede ni ana ninu atejade ohun ni o ti fidi emule pe awon agbegbe leyi ti awon atilawe ohun ti lo sose ona ni agbegbe Chiromawa eyun ni ijoba ibile Garu Malam ati agbegbe Beli ni Rogo agbegbe Bebeji ati agbegbe kan ni ni Gwazo o wa jodi mo ninu atejade ohun wi pe gomina ohun ona ni o ba awon olugbe agbegbe Okedun to si tin wa gbogbo ona bayi lati ri pe awon to wa se akolu ohun owo osikun fi te won o ba awon molebi awon enu kodi to si jodi mo pe ohun yo se iranwo ti o ba tona fun won ewo iroyin po sibe dada Daily Post gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
1: iroyin o ti tan waju wa iroyin mo po biba ti tin be ni waju wa nitori bi pe a tin reti lament to wa be o na tin be ni to si wa mo pe laipe laijina yo kan si wa na ni ori eto yi a jo mo ba kini ohun bo gege bi a ti mo nba bo ni gbogbo igba ni gbogbo akoko sugbon iroyin kan mo nbe nbi o pe kini
0: kini
1: e lo si ojo oko facebook abi woni e te ebe share be be ba tin bere tin share mo send the comment yin e te ka won mo orile de Nigeria kan mo pe any feelings na pelu nkan tin sele lowo lowo eni ti o je lament o wa tin be nbi omo ba ninu obin bebo ni je wa
2: akeyan dokun wa ko ojumo esu ko won ko sala taro
1: emi be lu
2: akeyan ara le o
1: ma be lu kini kan bayi mo won ma fa yin lo kurukuru e mo ka tan pe lo kurukuru
2: oda
1: Yeah.
2: Okay, all right.
0: No, the alarm metawa eshim shungoni eko jumo. Ah, minisita ululu leye inyo nizon wiki. Ono ni yoti soroba ye ni ano. Oni o ni fi owo lero ki eni toje omo yare ni nu. Egbo shelu e di sinyo ati Abubakar ki oja wo lubori lodun 2027. Oni tori ati ikunle rivaso ati Potakoto ati Abuja. Ono lo ni shakoso gugba. Oni kodi bato mba je gomino. Ki oto le pashe fwa wo lube bibe. Ki le tiro roisi. She a le fi pa mo awon eyan wi pe dododan egbo se lu bayi ni won gbudo te ka fun
2: egberaga na ni saju iparun ni bibeli la ti riwe egberaga ni saju iparun
1: ibi e ba wole lagbara o
2: eja to ba ti wa laye to ba ti ni emi to hun mi simu pe hun lagbara lori e igba e la si ma se to mo pe looto looto o ah iwa tolohun gan lejo wa nipo kan na to ba ti le lagbara lori emi to hun wo imu e lasan to de lagbara pe ti basu lale ma ji la ro la gba ni ma to mo pe gbogbo fulenge to se pe gbogbo ale lo to wa to lohun e bara dogba ki se bi wiki lati ba so ro be le o ma se won ti lo mo Nigeria be no o kon wa ya ni le ya se omo Nigeria wa je ge bi adia bopa ada be iwure to si le nkule to se pe bo ba ti fe kon o ma ya bi le ni pe ki oloselu kan tabi olodun ni kan ma so pe o ni control over election na bi nkan ta won ma so fa won yan kan se se won gege bi ewura bi won gege bi adie to tin le nkule we to won won kan so jare awon kan wa te pe awon kan
1: ni won ni e ma gbo in ta n fe kenya na na eni in to ba wu won ni ki won so abi
2: to ba wele nlo le fenu eso
1: e sugbon nkan ta won so ni wi pe in to ye kenin kan wa ni bi kan
2: mo ti se lalaye saju na wi pe
1: e kan
2: alaye ti mo se nbe ni pe mi o ri orilede ko ye ko orilede ba de bi pe eyan kan a ma so wi pe awon adiye to n ko seyin ile ohun ati ewure to n ko seya agba lawon to n sin nkan to n ba ti pase fun won kan se awon ara rivers na de fi ti ara won gbo bayi pe eyan kan so pe o ni oga yin ewure ati agutan ni
1: emi mati dari yin si bayi
2: awon ara rivers na fi ti ara won gbo bo de ti so na be de ti ba ri
1: nkan wa sele na ni jeta ninu ro ni kan emi wa mo wa je yan lana sugbon mo mo pe yo je yo e mo pe fubara ati awon ikankan ninu egbe oselu ninu ka pe ni ikan ninu awon oloselu won lo ti pado pelu wike o pe yo na lo fun lori ofe ati anfane lati mandate re pe se aleyin wo bawo ni bo won ti wa ko abi bo ni
2: e to so
1: Magnus abi boya abi e mo binu
2: Magnus abi ati gbogbo sheri gbogbo nkan ti wike so yi o ri so ni ti rivers tori loju ara o ti mu rivers apo e nkan temi kan wa nreti ni oga Rotimi Amesi to ni wo ni vice president
1: as in bombe o
0: o soro na ni
2: o gba gbogbo nkan ti wiki so bayi a ti se ni laanu ju ti Amesi ba do si River State
0: o na Amesi o ni akosile to da
2: o yin awon nkan temi fe gbo gangan ara bi ta nu ati ko fi se ninu 2027 election ni eni to gbe gege bi igbakeji ibo melo lo le o fi kun ibo e ni 2027 because if Amechi cannot even deliver River State. Ti o le so wi pe ah ni rivers you know awon gba temi awon eyan gba temi ki wa lanfani pe je vice president ka candidate kini lo e wo kwakwaso ki se kanu nikan ni kwakwaso ati fi agbara ehan ni north e je ke to idibo je si idibo jade
1: igba don wa to bi
2: bani igba ile to ri iwulo kwakwaso ni ndc igba ile to ri iwulo ki se kanu nikan lati so fun won wi pe oni fun le kan na
1: ṣugbọn
2: e je sare gunle lori oro rivers ni fct ki wi ki gbagbe fct
0: o ti ni ati be na
2: ani ko gbagbe yen mi o le so ti rivers o le se nkan to ba wo rivers bo ni FCT
1: pe
2: o ko lo ma determine ibo FCT o le pa fe fa ara Federal Capital Territory oto niyan oto ni Rivers
1: ah
2: oju to fi wo yan yato sira won
1: ebi ti mo wa nbo bayi o wa yato o yato si bi te lo tori pe won ni saju eto idibo 2027 ten so yi eri mo pe egbo osuru ADC awon na won ti jigiri bayi won ti gbe awon igbimo kaka le pe e lo bere tin petu sawo se gbogbo igbiyanju won ati agbekale awon igbimo won yi bayi se se ko ni se so rere
2: gege mo ma so gbogbo gba ba se fe lo ba se won 2027 election lo mi o ni soro gbe gbe alatako kokan leyin lati ponugo fun abi lati soro idunu aje bi mo se so fun are tinubu pe ijoba yin o ti dada awon bi tawon o na o ti se dada mama so fun awon na atiku ati peter obi won already ati win election ariwo laso ariwo enu laso na npa
1: anu won de se ta pe ni agba ofifo
2: ofo o kon fe no ya ro so be ti election ba wa de 2027 ta ba fi dire mi tan won ri ge ni kini kon ni gba ni awo ni tinubu ni certificate ni ejo ka wa wi lojo ko nbi kan ba se soro lo ni
1: e mo binu lamento e mo binu e mo binu teri kini mo fe ka ma yan na re se e n wo igbara di awon egbe osebu alatako yi pe ko to kan na ati pe e gege bi lamento
2: ki je mi lo wo pe igbaradi wo to nkan eyin fura yin wo eyin fura yin gbogbo ara lu okay eje nbere awon bere kan lowo ara ile to ba ti pe wole kan ba mi dan we tani ADC chairman Londo State tani alaga egbe oselu ADC Londo State kon ma lo gugu pe mo mo to yen yen le fi mo pe won
1: si kan te wa sori
2: emi kon lo so awon awon fura won ni iwa won
1: mo bo tani taleni to je secretary PPI abi kina npo PR won
2: NDC tani publicity secretary iyen ti Peter Obi o NDC tani o emi kon lo so nko tan ri la nso kon si gbaradi kankan kon si gbaradi kokon ati ADC o ati NDC o yato si presidential candidate eni omo oye fun House of Assembly Londo State ba
1: and if
2: so ki wa ntemi lati so se emi mi le pe funfun dudun funfun mi de le pe funfun dudun se igba te polongo ara yin ta mo yin e bara le soro e bara lu soro e wa nreti ibo lojo ibo bo lo ti fe sele eni o gbesu ko ni sunle olohun fe guyan bo lo ti fe se se
1: e tu so eni ogunsu
2: o gbesu ko se to bo eni so oni sunle oni ka lejo e ma reti yan bi bo
1: eni wo ni o fi je
0: bo fe lo ba ode wa
2: o ko won se mi laanu ni wi pe eyin funra yin ba e ti handover 2027 election fun are tinubu eyin funra yin e si loju ate eto dibo tan soro yi ati ADC ati NDC gege bi emi se mo
1: e ma se ka so nipa ti egbe oselu meji yen
2: gbogbo won pata
1: APM
2: ati suwore o ati SDP o won si ngboro
1: and won re ti won ti se oju ate eto ipolongo
2: emi funra mi gege bi olodun ni gege bi enikan mo ti kan si gbogbo alaga e wo e ti dake ju e ti tutuju e bo si gboro aye ke soro fara le e so fun won pe yin na wa gboro
0: ama wa nbi o
2: isoro won olori isoro won te olori isoro 1 naira bayi won ni da won already at it problem ni pe won ro gba lati national headquarters won ko de se to ready at fi wo ti e polongo egbe oselu abi candidate to ba ni ro mo pa kan wa joko sibi me lo ni won lo ti gba publicity or campaign fund lati ololese
1: nigba ta je kegbe ona oroju na nko
2: egbe wo ni oroju egbe wo ni oroju na na pa zan to di won ko zan to di won lowo ki awata je lame to bayi ki okan ma wa blame ijoba ipinle Ondo pe won je karaye soro bo ti wa iro ni o loro so ni won pe oro so ko soro lenu eni ko zan to di anybody lowo zan to di anybody lowo campaign ti open won de ko won so pe ki opposition match campaign
1: won ni won loju pota won loju pota won pe won si le
2: bibo won si le fun kini
1: awon meni ti fe mo soro mi lese
2: ko ti yen wa ye mi be de eyan na na dad
1: ko ji mo so ni pe ina pe se lu edisi bayi ah malaga papo
2: ta lo so be nibi temi ti mo ri na de ti mo mo de e lo si anek pota ba yen soro David Mark is the national president aregbesola is the national okay ta lo so yen the presidential candidate of ADC Atiku Abubakar lori opo loju opo kaye lujara so awon wo lo so ile teyin so ko ye mi awon wo lo so
1: in tan so na ni
2: awon wo gangan lo so bi won je ka won mo tan wa ko ye mi se enikan ba Peter Obi do presidential candidate NDC by abi alaga egbe oselu NDC Londo state Kennedy Prete be lo soju porta e boruko enbe ta lo so wi pe enikan da won lowo ko ta lo so ewo
0: Lame to wa e seun jare egbe oselu People's Democratic Party awon na ti jade won soro won ni oro leyi ti commissioner tin ri si idagbasoke re daraya ati ti awon odo iyun ni ipinle bonu to so won ni ko ye ko ri be wo pe awon to ba ti le satileyin fun egbe oselu APC kon ma fi ya je won o ni oro to so yi o no le je ki awon orile de Nigeria kan te le gbagbe pe egbe oselu APC kan te n be nbi kan kan lo teka fun awon egbe oselu alatako mi lodun 2027 njo le ri be looto
2: ara iri ma je mi so te fi mo wi pe nkan ti mo nso won ti fi die mule ba awon elegbe alakrako they are not even serious o kan du mi ni won kan si be ni pe oro ta so pe boya won ti e mu lokunkundun enu ko le fi ma so ru oro bayi e list gbogbo awon to ti sele lenu jo meta to n du koko mo mo Nigeria to n tapa si eto ofe idibo e list won ati ese to n se esun te fe fi kan won odile ejo e wo won turutu as opposition people Francis Fadaosi number 1 gbogbo egbe alatako lo e ko sowo po wa popo kon gbe Francis Fadaosi lo le ejo kon de ri igbeyin ejo yin same thing pelu wole oke ni eto idibo osun to lo yi same thing pelu local government chairman Kuje Labuja toni ki onikaluku kalu e gbogbo won pata lo e ko foju ba le ejo ti opposition ba wa lorile ede lo to ni ki ni se nu le fi mama so e je fere night ri kan ni we fere njogi tere awon mo right at on die luru papaju ta ba bere latori ejapo junction to lawon gba ticket emi gege be nikan bayi mo ti gbe igbese lati wo ijoba ipinle ondo lo le ejo lori e ara lu gbodo ma gbe awon igbese kan lati so fun ijoba pe a agbase ala agbase ile ejo wa le da ijoba ipinle ondo lari pe won leto lati ma ko janduku si titi lati ma gba ticket tugba a lo le ejo a lo bere si ijoba ni ori ofe lati ma ko janduku si titi ma gba ticket
1: iro e mo bo eni keni to ba wu won ni an le eyan sugbon ona wo ni won gba ti an fin se si ohun gangangan la so pare
2: a ma won ton pin janduku
1: iro ko se se won ko soju
2: won ko soju te ba lo sori ta meta nbe yen nisin ke lo sori ta merin ijapo e ri nkan ton mu awon kuku yi e ri gbogbo e e mo ranju mo e ja ma bara wa so
0: soro so sin bi gan won wa nbe
2: won wa nbe
0: a gbogbo oja oba
2: o mo ma so pe ori eto baba won jeke oro ta fi nsa wada ta fi nsa wewa e ki si oro wada
1: fi sa wewa e kan ti
2: mo a nso pe a nri eyin na de ri se ro la wa npa ni no baba won jeke down eyin fura yin ri o wa nda be ni pe
1: won wa ko won nigba kan olopa wa ko won nigba kan sugbon nkan ti o wa nya me lenu ti mo se nso mo so lori eto mi kan ni ose to koja mo to pada so ba ti wa ko won lose to koja ohun awon mo won yi won le pe dagin ni dodo
2: igbese wo lo ye kara lu gbe oto ni pe kakan ma fe ni la re kama igbese wo lo ye ka gbe
1: igbese teyin ara ilu ba wa gbe ti o ba ni itumo loke lohun ko
2: ta lo so wi pe ko le ni itumo lo ta lo so be
1: e ma soro kan lori eto yi pe se rap
2: ai mo ye jo awon egbe awon INEC so wi pe gbogbo ẹgbẹ òṣèlú wadawa pé tó bá de kinní kan april 30 pé wọn ní lè tọkọ sọmọ jẹjẹ mọ pé serap wọ wọn lọ ilé ẹjọ serap wí ní ẹjọ kí o gbèyàn wájò kò tẹtẹrẹ ṣé serap wí ní ẹjọ àǹfààní ẹjọ tó ń wí ní báyìí ló fún àwọn olóṣèlú láǹfààní láti máa tọkọ sọ títí dìbà ó dẹ jẹ kí ètò ìjọba àwọn apc ìpínlẹ ondo báyìí wọn bá ti mú oníkálukú wọn ti mú wọn níṣìkún ṣùgbọn serap gbà wọn láàyè wọn bá ti mú everybody níṣìkún ọpẹlọpẹ serap àwọn tinú ń bí tó ń fapá jánu nínú ẹgbẹ òṣèlú tó ń yàn jẹ wọn ti lọ pátì mi ká ní pé serap gbèjà wọn ni ẹjẹjẹ abára àsòótọ ọrọ ẹjẹjẹ abára àsòótọ ọrọ ẹni olórí ẹrú kì í fẹkẹ ru ó nísinmi kì í fẹkẹ ru ẹrú
1: olórí ẹrú
2: bẹẹni ẹni tó ń fìyàn ṣòwò ẹrú kì í fẹkẹ ẹrú ó bọ ẹrú lágbọnra jìgìtá ní àmì ìnípò kò sùpò ẹrú eyo kan soso iseju aya e ja dupe lowo ijoba ipinle ondo lana won se bebe won so wo awon osise feyinti ton pe gratuity awon kekeke ton ba nse to ba da ta ba ri a ma ran ti so adupe lohun a wa le so bi audio money oni nkan ton pe ni audio money fenorin won kan fi check yen won yen bayi owo yen ni dapo
1: yen lamento eyin na ma so amo
2: mi ka mo pologo fun won
1: e po won le
2: o to ni
1: oju se won ni
2: be ni
1: e bo ti se won ni o se
2: emi o mi o so pe mi o so pe mo dupe lohun bayi ṣùgbọ́n akansara ti wọn
0: o wọn ṣe dada ka so
2: o da tori akoko
1: ah e je ka sawe lo si bi kan bayi won
2: lori
1: egberun odunrun
2: lori oro agbogbo ni menu ko nbe agbogbo si ajamba ku te se sibe se a jo wo sokoto kan lori e gbodo wa pari si ajamba ku te se won te si waju won ti kan gara won kuro nbe sa
1: ah
2: baba o geke
0: traffic light on ṣe
2: gara wa wa pa wa so nbi o toro la nbara wa so nbi won te si waju wa bo ngeke won
1: ti igba ti mo debe mo ri mo wi pe won sa ti ko granite abi nkeke
2: won ti pari ise nbe won ti lo
1: ina ti lo
2: won ti lo
1: ina ti lo
2: mi so pe ina o sise ina nsise ina nsise ṣugbọn gbogbo obi ti won ti seru ise be yen lakure yi won doda si ori gbogbo e eruku tututu won fi le sa gbogbo ti a gbogbo seyin ni ijoba ipinle Ondo laarin ose kan sisi e mo jajo e lo ti se ipari e ti gba owo se e ti gba owo e ti na je e lo pari ise yen dada si
1: e le eni suru mo nbo o je je ko se pe o tun je to bi nkan da tun lu lori eto kiloku lo ni se ka fe so pe ijoba ti sanwo fun awon ti won be
2: won ti sanwo won ti sanwo
1: se kon glakito lo
2: construction ni ibise ti mo ti se gbeyin eh o ninu eto igbase se construction nkan meji ni to ba ti pari ise pata wa lo gba certificate of job completion mo ti pari ise eyan ni ministry of work eyan kan ma sign pe o ti pari looto ki owo e le jade igba ton ba ma wa san owo e won to your 5% ida 5% won pe ni retention fee awon oni fun eni gbogbo owo yen afi gba tawon ba wo ise yen losu meta sosu mefa ni wa to wa gba nkan ta n so nbe ni pe ise agbogbo won ti ko kuro nbe won ti pa igba ton pari ti first bank ari igba ton pari ifiwasaye ari igba ton pari nepa ton pari shoprite ari eleyi won ti ganga won ti bo ti ma file ni e ta ba tete ke gba jare bo ti ma file ni
1: e se ka file be
2: won pari re ko lo pari
1: e se ka sare beere ah tori ijoba
2: e seju mo le sare so laarin seju kan nlc abi won fe gba odunrun mi egberun e je kan ma fakoko won so fun tun e je kan ma idaba idaba won yen lati ba orilede je si idaba won olohun ni fun won si
0: won ni ki 1170 office ama gba bi 1.7 million owo osu
2: aba 200 yen olohun ni fun won si ibeere kin ko beere lowo yin let's say pele ni kinu mi ti edun ko lo n se ki are tinubu ko bu olu 300,000 minimum wage
1: eh ku se eh si lenu se ijoba mo
2: e ma gbo emi o si je ijoba ri mi gbo owo osu ijoba ri mi janfani owo kan bo si mi lowo lapo ijoba ri nte mi lojo aye mi o gba wa nira lo mi o gba contract ri te ba bere si gba 300,000 minimum wage leni tan so re owo le te so eni ba n gbe lenu e to se be san rent abi e san wo le omo mi eyin kan mo so awon e san wo lewe e san wo moto je igbagbe pe oni marwa organizer carpenter awa tan se le ise radio awa na san owo te san yin ibo la wa ti fe ri owo san aduro owo te yin gba abi se mo pe rent ma lo so bo se gba 70,000 lojo si na ni e ta so fun e ma je ya si ni te pada je ya 70,000 wulo ba kini wulo se e tun bere se gba 300,000 minimum wage
1: awon tin be ni ile asofin apapo ile asoju sofin kankan e mnt
2: oro awon loselu yato si oro osise ijoba
1: boya na awon boya ni awon fi nwo pe e tun wa soke na
2: kan to ye kan lo so ni pe eyin oloselu eyin na e bere si ni gba 70,000 minimum wage e jajo ma gba oye kan na le jajo ma gba nkan to dun mi ju loro awon olise ijoba gbogbo yen lapapo atosise ijoba ipinle ati federal gbogbo yin o pe 10% awa tan struggle tan wa ati je ati mu e pe 10% omo nigeria e wan fit yin ni awon to ku lara the month ta ba se increase owo yin le n ba orilede je si
1: nkan tan gbiyanju arison ni wipe boya o awon ti won be ni di ikakun yi awon ti ajo awon olosise oda gbogbo eto oro aje orilede nigeria e je
2: ko pada bo sipo ki nkan wale loja ki egberun kan naira ko le ra ounje sile iyen le gbodo ma ja fun ki se pe kon ma fi owo kun osu yin the more ton se fowo kun owo osu yin ni orile nkan te yin gan ma fi owo yen se gan ko bulo se igba ton se 70,000 minimum e ten ra ten gba 30,000 e se ri bag of cement ra 6,000 today bag of cement is 15,000 te ba ti bere sin gba 300,000 bag of cement go to 25,000-30,000 e ja lo joko ka ro
1: mo de be ko shoshi bayi shoshi soro ko
2: won joko kan lori afikan ta ma pari o e fukun e ekun owo osu ekun owo osu kini e ni se so ta soro yin
1: e ja pe awon number ti o wo ni sodo oya number ti o wo ni sodo oya
0: is it 0055511110 tabi 0706677 1822 lekan si 0055511110 tabi 0706677 1822
1: number ti wo le si odo wa nanu ni e da kun gbogbo yin te ba pe e farabalẹ lati pe hello
3: e karo
0: eshe ojumo o
3: orúkọ mi ni ẹjìnà ọmọ láti ìjọba ọmọ ìjọba ẹjọmọbìnrin ẹjọ ṣe èyí lẹgbẹ ìbọn bá wa lẹnu tó wá sí orí ètò ẹjọ ṣe ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó máa fi ń sọ ẹ máa máa kún lójú ẹjẹ kún sọ orílẹ̀ ìtò ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ wọn yìí òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ẹ máa máa pààrọ̀ wọn lẹ́nu gbogbo tó ń pẹ́ta nǹkan pẹ̀lú àwọn dàyàdùkú kọ́ńtẹ́ntì wọ́n yìí òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ẹ máa pààrọ̀ ẹjẹ́kún máa sùn ìkejì ní pẹ́lú pẹ́lú owó tó ń fi sí nǹkan wọ́n gbòòrò àwọn tó tọ́ sí àti mú owó nira bọ́ọ̀lù fífi owó iṣẹ́ náà dédé náà ni àjọ máa fi orí máa rán ni ẹ ṣe ẹ̀kọ́ tó orúkọ mi ẹ̀jìnà ọmọ látìkà.
4: Bàbá wa tó wà bẹ̀ ẹjọ́ sìmẹ́ntì tó ń sọ ẹjọ́ ṣé mẹ̀kúnú lè kọ́ lé báyìí ní tàìmù yìí tó jíjẹ gan-an àdúrà là ń gbà gan káàdì jẹ́ àti ẹ̀rántí ọ̀rọ̀ ilé bàbá wa tá a sọ akọ́ń bá àwọn olóṣèlú wọn ẹ káàkiri wọn lè parapọ̀ kọ́ máa sọ pé èmi mo tó yìí kò sí nǹkan tí èèyàn rí gbà lórí òfin bá má dá o bẹ́ẹ̀ lómi bá débẹ̀ ó lè pọ́sùn kí nǹkan tún lọlẹ̀ nǹkan tí ó ti lo òkè ṣe bọ́ wá ìbò gbọ́ ìbò gbọ́ bá ṣe ké tí ó dá wa lónìí àwọn aláṣẹ àgbẹ̀ bá débẹ̀ tààrọ̀ wa lọ kọ́ lọ́ba gbére tó ń ṣe sẹ́mi ẹ̀kú ìtùtà.
0: ẹ ṣeun gan ni fún ìdásí ti yín. ore balanfani ẹgbẹ ojú ẹkẹ pípadà 0055511110 tàbí 0706677 1822.
3: hello
0: ẹ kú ojúmọ o
3: mr kai láti ọwọ
0: à ń gbọ yín
3: kẹrin wike tó ní bí ìṣe àti ìyá àti ebi ọ̀pá àgbàfọ́ mikẹ́ tó fẹ́ tó ti pa orílẹ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà pé ìyẹn ọ̀sọ́ pé kọ́ má dìbò fún ààrẹ bọ́lá àmà tinubu ó dà yín pé wike ti ní skọ́skọ́ ìdí tó fi ní skọ́skọ́ ni pé kó wá pọ̀ sí fi dìbò nísìnyí nítorí pé òun mọ ìmọ̀tara ẹni nìkan ẹ̀ òun ló ń ṣẹlẹ̀ sí ṣé ó pé ọmọ nàìjíríà gbogbo ló ń ta àkàrà àti ẹ̀kọ́ ni tomi kò mọ bó tìtúnubú tó bá fẹ́ jẹ́jì sìn jẹ́jì kó ṣe nàìjíríà sí nàìjíríà dá dá nàìjíríà padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ ká máa ra epo ní náírà pa níta aláṣẹ ọmọ nàìjíríà o padà sí wíkẹ́ o tó bá wò kó o fẹ́ yé ọ̀nà lọ ní pẹ́ẹ́sọ sẹ́mi tìtúnubú ṣe nàìjíríà sí nàìjíríà dá ọ̀rọ̀ tèmi ò bẹ́ẹ̀ lọ ebi pàyọ.
0: Ó dá ẹ ṣeun gan ni fún ìdásí ìtọ̀dọ̀ tí yín.
3: Ẹ máa ta ọ́. Ẹ ṣe ètò.
0: Ẹ ṣeun.
3: Bí màgà ní ìlà pàtẹ́rẹ́ ni o.
0: À ń gbọ́ yín.
3: Mo kí bàbá wa láti ṣiṣẹ́ tó dáa ká sọ pé ṣiṣẹ́ tó dáa. Wike tó sọ pé Abuja àti River State wà lọ́wọ́ iṣẹ́ tó ṣe ni. Ó kún jù wọ̀n. Àdí mínísà àti ẹ̀rọ tayọ. Bí màgà ní ìlà pàtẹ́rẹ́.
0: Ẹ ṣeun gan ni fún ìdásí ìtọ̀dọ̀ tí yín. Ẹ ṣeun
3: ẹlẹ kaarọ sa ẹ kaarọ mọ.
0: ẹ ṣeun ẹ kú ojúmọ.
3: àánú ọlọrun kó má bá mi dé.
0: àmì àtẹ̀yìn náà.
3: orúkọ mi ni wòlíì dìrìdì solomon ẹ̀mí bẹ láti ìlú ọ̀kà kókó nípa tí ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ni mo fẹ́ dá sí. ìgbà tí wọn fi kan tí wọn ti fi owó kún òṣìṣẹ́ gbogbo kan lẹ́ẹ̀sì áfítà tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń fi owó kún gbogbo òṣìṣẹ́ àwọn àkátà ara tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí wá wọ́n áká bí àwọn òṣìṣẹ́ wa kan jọ̀wọ́ bí tí wọ́n yìí gbà pẹ́ ìmọ̀ ọmọ lè jẹun àwọn ògbó oṣù rí àwọn ọmọ oṣù ṣe rí no goju wa latin je awon lo ngbadu ijoba awon ngbadu ijoba ko si kankan ta ngbadu won awon le ya lo ara ibi ta tin ya lo won jo kon ka be won itun e to wa nbe ko ra ma se je gogo le dara e ko etu
0: e seun gan ni fun idasi todo tin e se
1: awon lo gogo e ti en gbianjo won te nla kaka lati pe ke le pe wole te lori ofe ati ko wole lo ni e mo bi run o beauty general no ni tori pe ijoba gogo yi na o na ni tuwa ni papa mara adupe lowo wo interpreter ti ba wa duwo lori eto ye loni e se ka lo si oju opo facebook wa awon nkan kan nbe nbe to je bi pe ti awon eyan ti an ti fi atejise won ti an ti fi sowo si wa adebisi abayomi won ki wa agbara segun awon na won ki wa bakan na ni Fredrick Orunko awon na won ki wa ni ori eto yi loni ati gbogbo awon eyan mi tun te pe ti an tin ki wa Michael Babatunde awon na won ki wa Adebisi Abayomi won to ki wa lekan se Oyedele Akinwumi to si majek awon na won ki wa Gbenga Jimo awon na won ki wa lori eto yi Fadipe Isaiah awon na won mo ki wa o
0: awe Olugbenga
1: ogun aya won na won ki wa Emmanuel Ajogun awon na won ki wa emeji na ki wa den taiwo akibi awon na won ki wa Stephen King Ogunjobi awon na won mo ki wa won ni pe ise takun takun la nse ni ile ise Glow FM bagan na ni Samson Simon won ni olagbara
2: Oh, like what I did
1: too. I did
2: you? I want to connect on any weekend. I get your right, Leo. You show you, Leo. You see that you know you are. I took my little la barrel long.
0: Mi o da sosun te ba wa te ti gbo eto oro po to ba di na la ni ke pade wa lori akoto eto ohun titi digba na ko imi omo yin ololufe yin ayoyin re yin aburo yin blessing ruke ilu nu dabo tu digba kan na
1: a lan lori la pada lowo eledu mo re ni gbogbo ojo ni gbogbo igba na la mo pade ara wa alamisi lo ni mo je mo gbagbe o ola na lati njo pade ara wa lori eto yi alade tin ya de ni ilo ko ti mo nje e mo gbagbe 5:30 kiloku nkan ku be o oro nbe nbe o ki be o kis pan o was pan o de nbe nbe ala re tin jade ni loko ti mo nje baba oni keke woru edi only overgraduate in the universe oro wori iya loja kan soso ni lu mariwo

Akinyele blessing. Àwọn ti sunshine star to ko tokan. Yen lati Aiko. E ku ojumo la pa be, mo lo ka yin mo la ro. Nigeria lo ka yin mo ni Abibo. Easy man, àwọn ti Arsenal. Papa, o gbo yin mo kimi ololodi eyan lapa be gogo ni oruko temi oruko de ajayi Churchill oju ke la won temi pe mi ngboro aye tayo gibas awon ti Chelsea fans awon ti Chelsea na ni e

bon to fi lede iyen ro te pe adamu fi lede gege bo se ba won royin so laipe o lo n paro wa iyen si awon to n sakoso iyen ti basketball ni orile di Nigeria iyen labe kida oni kon se on toto oni pa pa julo le to n gbianju won tin gbe awon igbese la ti ri pe kini won se awon eto ibo iyen sinu awon ajo iyen laipe yi ege bi oro to fi lede o ni tori awon kokon wa to nlo le to nsele ninu ajo o je pe kodun mo opolopo awon yan o ni tori ide yi eto ibo to nbo yi e ri wi pe e se lona to to o ege bi oro ti pe adamu fi lede o ni tori pe laipe yi na won tun yo wo kila nko awon koko lawo o ni ko si ba ofin ati ilana ajo ohun mu ege bi oro ti o fi lede ti aje pe pade kan ta won se ngba kan le itan so wo pe o ye ki ajo ohun ye ki ichakoso won o ti kase nle lati bi osu bi melo kan ori sugbon to pada si wa sun di osu to nbo oni ona ni ko ye ko ribe rara ye ni pa won oro o je pe adamu fi lede lapa be gogon niyan ijije volleyball African Women's Volleyball Championship to je po se be to kase nle orilede Nigeria lenyo reyin gege mo je fi lede o iyen nipa ti awon olobirin African Women Volleyball Championship oni ipo kaso e fe ogun won di mo lapa be ba pa julo ninu idije iyen volleyball to je pe orilede Kenya awon lo se agbatero idije o to je ajo to je are iyen fun ajo oni mo ero Musa Nimrod on lo fi oro ilede we pe won dupe lowo orilede Nigeria ati awon ajo to nboju to re daraya papa julo ati gbogbo awon iko awon ajo sise papo we pe won gbiyanju gidigidi awon le lanfani iyen lati je bi ipo kesan en gbogbo orilede alawo dudu o do tun won si wi pe awon ba mura daada lojo waju o sese iyen ki awon gba ipo kini iyen ninu oro iyen ti volleyball gege bi oro to je pe onimo ero iyen nimro to je po fi lede ikete ti idijan to kasanle ni bo se nba won royin soro iyen laipe yi iyen lapa be gogan niyan o ni awon to kopa unity jon opolopo won la won se be se don anywo ati lati pe won yan kan kan yin iyen ko to gbaradi lo tun idije won o lo ni igbagbo pe pe lojo waju won tun ma se jule lo ni o lede alawo dudu ati o lede ori lede agbalaye gege bi oro to je pe iyen are iyen fun ajo se to fi lede o dudu pe lowo ori lede Kenya ati awon to nsoju orilede Nigeria awon iko to nsoju orilede Nigeria ni orilede Kenya gege bo se wa o se gboruko ti awon ati ri pe gbogbo on ta won nilo won pese e fun awon ojo bi melo kan le ti awon lo iyen ni orilede Kenya

papa palapa bi ilo to sele iyan si enikan lojo mo ipele delta oga iyan ile ise to ni se pelu are daraya iyan ni ipele delta honorable onoriode joshua o lati gbo o bi pe gbogbo nkan tito ye ke bo se ma gba mi eye leni iyan ni ilu ilu oba London gogon niye ni orilede United Kingdom ege bo je so onu won fe fun lami eye iyen nipa won ise ribiri bi pe ko ti gbese iyen nipa ti are daraya lati gba to ti wa nbe ege bi oga agba fun ile ise ijoba le to ni se iyen pelu are daraya iyen ni ipele delta gege bi yen se wa lapa be

to lo ma gbera so iyen lola gogan niyan ti di ojo ketala inu osu ta wa yi awon idijon fi ma waye iyen ni orile de germany e fo se won se won akoko o ma waye pelu orile de south korea iyen ni ola won to wa pade awon akegbe won to ku de to jo ku won so di iyen sunu group b iyen lapa be gogan niyan olu ko ni fun iko un o di foro lede gbogbo to ba gba la won ma fun ati ri pe awon se dede lodu 2024 won fi tan bale ni dije paris olympic o je pori lede alawo dudu pa pa jiro tawon lobirin akoko to ma de ipele ti quarter final ni dije ti basketball odu 2018 ni dije ori lede agbalaye won tun de ipele ti quarter final to je pe bi ipo kejo ni won de ni dije on ni odu 2018 tutu ni igbagbo wi pe to je pe idijo na sibe o ma gbera so eyen lola awon se to la tutu fi oruko bale je wo pa won na ni champion iyen to rere lawo lowo lowo la pa be ni idije ti afro basket women's le to waye ni oruko ja to je pe nbe gogo na ti wa ni anfani lati ni automatic qualification iye fun idije leyi Bon tarigi aje aseni size fury oun lagbo o ko ti fi oro lede iyen sori ro kailu jara iyen ni pati ija to lo ma waye iyen laarin oun ati omo rilede nigeria to fi apa ko omo rilede britico anthony joshua gege bo se so iyen size fury lo ti fi oro lede epo rilede america New York City pe be gogo ni jan ti ma waye won ni bo ti e je pe gbogbo to nbe lo kan to ni Joshua won ni pe kon ji jan iyen ni bo iyen ni orile ede United Kingdom ṣugbọn bo ṣe wa ri wayi aise fury won lo na ti wa foro lede ngboro aye o da be ni pe gbogbo won won ti jọ bọwọ luwe won ti jọ gba we bo ya ko so n to fin se yan ni to ba ti e wo ke gbe lo o wi ke gbe lo sinu okun e gbe lo tori afefe a se ton lati koju ara wa gege bo te pe bo si wa lapa do gogan ni won ni bo ti e je pe ko ti si ojo kan pato le ti won ti mu bayi sugbon won ti mu oriko ebi ti jeun ti ma waye o ti je pe iyen gege bi Tyson Fury friend o ti bi lede iyen sori ero Instagram IG won ni bo ti e je pe lowo ta wa yi ojo ti won wo won wo osu kokonla ogun jo osu kokonla o si ni ojo ton sin wo pe ni o se se iyen ki dijon o se be ko waye lapa be gege bo se ri ni lo n to ma sele iyen ti AJ Anthony Joshua ti Fury won ba para pade Anthony iyen Fury to jo mo ju mejidilogoji je pe ninu awon idije iyen bi merin di logbon merin di logo jenu mi agun to se lanfara ti kopa

wa o tun pa o tun gba won niyanju pe kon le pe won ri to dada o won tu gbogbo ewo yebe yebe won se le pe awon to dan lo awon to motivated wa re daraya mo la be se gba won ko si iyan ti ko ti wa la be se gba ile di Nigeria ipade iwaye o gege bi ohun ti o sele iyan ni ose ti o koja to je pe opun awon igbimo to nsakoso ajo nfa ege mo ye ko wo fipo nle ta si gbo pe are na lo ti pesi wo pe o ya ege se awon atunto iyan si awon yekude to nbe ni ipo no ti bo la be se gba yori le di Nigeria

won ti won ko ra won so di lo si orile ede iyen Switzerland o na ni iyen Sheu Diko iwa le se ijoba le to ni se pora re daraya ko lo lopa de ati o to ye gabi Dele abi ka so pe iyen ifidi he akowe ifidi he iyen fun ajo ti NFL iyen Emmanuel Peme ati o to je gebi o dari iyen nipa re to ni se pelu oro ofin iyen ni ajo

paye iyen ni ojo isimi pa pa jule ifosomoso mo akoko o je pe so be ma lati port novo awon ma gbera le tojo ma pade iyen papa isori mko abiola iyen ni ilu abeokuta rangers lo ti soro pe pe awon ma lu anfani yi o je pe ile lawon arabi to fe wa kan omole lati ri pe awon se kini ati ri pe awon lo eyan la koko fi cha point mole o to ri pe awon ese wa pade awon to lo pade iyan iko un iyan ni orile ede ti won won ni gbogbo to ba gba la won ma fun ba gba ti lo eyan to je alaga egba gba bolo un amobi ezeaku oni gbogbo to ba gba la won ma fun lati ri pe iko un won se dada e la pa be gogo ni e kile un teru ko ma sele iyan ti rangers ba pade e gba gba bolo mi iyan lati port novo orile di bene konu iyan to ba di ojo isimi to je pe ile no ti ma pade iyan papa sere mko abiola bo te je pe ifose won se won ti league le to gba le to koja o je pe omi ni won gba iyan pelu Katsina United ori lo ti e ko won jo awon yan o ba je lo won leyin ore yin sa omi na bara won talapa be e je po ke oke oke okun lo ilo to sele ni orile de gesi pa pa julo pe na omo wa to nbe nbe iyan lapa be laaro yi Brighton eyo to je oludari awon re daraya ninu egbe agbobolo yen Brighton lo ti foro kan lede ni lohun to so o ninu dun pe pe leyin oreyin awon lanfani iyen lati bowo luwe iyen pelu Femi Aziz to jomo rede Nigeria lati ni egbe agbobolo yen miwo egbe agbobolo to nbe ni yen championship ni orile ede gesi ona ti bowo lu iyen Femi Aziz to je pe odun merin gbako ni Femi Aziz ma lanfani lati feyin memo iyen ni egbe agbobolo ohun gẹgẹ bi oro to je pe arakunrin so o ni Femi lo ti gbiyanju dada ninu egbe agbobolo mi wo o je po ti e tun gba won mi eye eyan ninu iko ohun en sa ti o koja gẹgẹ bi agbobolo to je pe mu se mu se da mu se julo ninu idije ti championship ni orile ede gẹsi niyan gẹgẹ ba se gbo o bi £50 million bayi o mo se be won ti ko nle lati fi ra odomokunrin omodun marun dilogbon lo je pe nsa ti o koja gege mo je fi lede lo lanfani lati mi awon bi mokola o si se ranwo bi mejo ninu ifose won se iyen bi marun dilogoji ni etu farahan lori papa lo ni tun gba mi eye nsa ti o koja ninu iko un Aziz la gbo po ti ni 77 appearances iyen fun iyen ni wo o si ti mi awon iyen 15 goals ni ona wo bi metala lati gba lo dara pa mo egba bobolo lati ready ni odun 2024 iye mo pe lowo ta wa yi ipa lara won lo se be ti di awon agbabolo kan awon agbabolo mo le Nigeria mo le pa pa julo ninu awon ifose won se le te pon si be ton gba kan lara won na lati ri agba wa rin ni iyen fun egbe agbobolo iyen Getafe Mr. Stos Uche agbo ko se be

ti o koja eun lo ni ipalara e ngba ti egbe agbabona ati Monaco ibi to tin gba ifosun se eyan lore sore ilo n to ma sele aipe lai jino ati igbagbo pe ko ma pada sori papa agbo wa waju ni fun Valencia Sadiq Umar agbo

ede o da bi o bo gbogbo nkan se loju beun oni bilesan bilesan wo lawo mo gba ladura pe yo ma dara fun wa yo si mo san wa oro agba loni mo wo susun won ni a ki wo so ka daran mo wo le aye on titi titi mo ri bi pe ibi ti enu le banide oni nlo lokan lokan yen be ni ibi enu le banide oni nlo lokan lokan yen oro enu lopo igba oro enu a ma gbe bi to da oro enu a si ma janyan mole nigba mi ki loro enu ti re lai mi oni gba ko sin tele fi be mi ti ma gba bobogo omo aku bobini yawo gbon a lo bo se gba yo sawo gbogbo to ni pata lo ma da wo lule gbogbo e lo ma se gba lo ma sawo oro enu won le n to jegun to lade lohun je iku opa sugbọn ni o jade e to ni gun lohun je onikunmu lo kini oro enu ti re ba o lo se nso nje lo ma fi esi nje lo ma nla ki esi abi ti eni pe ko sa ma ja bo bo se wo abi ti eni pe ko soro gba o sile ma ran ti pe be yan se ma so en la won kan ma gbo ko de si nkan ta so ti a ni fi dede e be ni wo le mama awon kan foye ba o lo awon kan fi dede injo to aro enu e ba wa si imuse tabi ti nkan kan sele won ah lagbaja ti so be lagbaja so be po won se bo ba sun to won run jo won lohun wa nbe bori ba fo ohun lohun wa nbe bedo ba rin ohun lohun wa nbe ah ko pe ko jina edo bere si ni eni eleni

ori bere si ni fo inu bere si ni run gbogbo eyan ba ke gbajare be ah lagbaja ti so be o e ti ti lo gbe ko lorun e lo gbe ko lorun nkan ko gbodo se ko gbodo ku bi o ko re mi kan ko gbodo ku won gbe dele ariwo ta ah e jo tori olorun o kan ma so to won ni o mo kan fi deru ba lasan ni o fi deru ba ni won o se nkan kan won mo nkan kan ah iro o wa mo bi wa se se leyi ko sa gbodo ku tori wo lo so pe binu ba run iwo ni be do ba dun iwo ni bori ba fo iwo ni nitori nti o tun kan to so di babara ah lo sora fun oro enu to nso fun ero enu re lawujo nibi kibi to ba ti bara re sora sora gidigidi ki oro enu ko ma ba wa pa o ki oro enu ko ma gbe lo sogbe won ki oro enu ko ma so di enti o kawo gbayin ni waju adajo sora o oro enu o se koko oro enu si se pataki oro enu si lana eje asora opo lo fi oro enu re to fi gbare sile ah won ni ko soju mi ki npe kotu oro enu ni ah lagbaja wa be npa na lo gbe wa ngba to de won lo wa ni bi won tin ja te fi fi obe gbon nikan lapa tabi te fi gun nikun tabi te o le mi emi emi o si nbe o mi o mo gba na o oro enu mo ni adajo ni ta lo mule wa e je ko ma lo nti e ko ma lo ko ma lo eni to ro si soju re to kan gbo lasan pe nkan bayi sele ah ah ni gba ah o ni gba se o di dandan ka gbesan lara e gbesan kini e wa bilere ko wa salaye ko le salaye to sele tori pe ko soju e enu yi tete e kan ba to gbo lasan in lo so de babara to n gbe kaakiri sora foro enu o koro enu baba le lo sibi to fe lo ko baba ran sọrun are ma bo ko ma ba ran ku o lawujo eje ndake ki senu dede sibi ni olooro ina tabi lakoko ina nitori pe oro enu temi ko ni pa mi oro enu temi ko ni ran mi lo sibi ti mi o fe lo oro enu temi yo mo tun mi se ni oro enu temi yo gbe mi goke agba o tun digba

0: Oda ati lo gbo bi won tin ta potato ni ojo oja mo wa fe bere pe ta ba tin soro potato gan kini oruko re ni Yoruba
1: anamoni
0: anamo sugba won kan mo npe ni kan mi ti isanamo wa
1: kokonduko kokonds
0: oda ka won fi eyin na bayi ka won fi sun lo wele wele si abala po se nlo atun ti na gbara ati na gboro ati sumu orisirisi awon iroyin wa si iti igbo eyan mo Nigeria fun toni ta mo je ke mo bi o tin sele ni Nigeria ati kakiri ile agba nla aye lakoko lana ini ari iroyin kan lati odo igbakeji are le yi tele ri atiku Abubakar ni biti won ti so pe allegedly ti won ti so pe o se ileri pe bi ohun be di are le yi o lodun 2027 o oni si pe awon Nigeria san owo ile mo o bi ohun ba ke fi awon larin lodun ti won gbowo ile o ohun o fi won si ewon odun mewa o pe ohun o si wa kan nipa fun awon larin lodun lati mo mo gbowo ile lo wa awon Nigeria awon Nigeria kan nigba ti won ri iroyin yi won benu ate lo atiku pe ehun ti o le sese ina ni so yi o sugbon leyin o reyin ati wa kefin awa funra wa ti se ayewo re daada asiri pe iroyin o fege ina ni iroyin ohun lakoko be ba wo aworan ti nibi ti won ti ya sinu iwe iroyin ohun oju we royin Nigerian Tribune gege bi eni na bi o ti se agbele ro iroyin ohun e ri pe logo egbe oselu ti won gbe seyin atiku ke se inu egbe oselu ti atiku wa ina ni eleyun sugbon lakoko ka oko mu wa bayi pe ki ayago fun bi a ti mo gbe iroyin eleje ka akiri ohun ti ko bari be ni kan bi osu melo kan ti awon kan ti won logun pe won pe nkan bayi lo nse ni ilu Akure o ti won bere si fi sikun ofi mu awon ton gbe iroyin eke ka akiri gege ba si mo bayi pe a tin wo akoko oselu lo ati tarabo akoko oselu gan ni sansan ka wa mo Nigeria kayago fun bi a tin gbe iroyin eleje ka akiri ohun toju wa o bari ka mo so pari in teti iwo ba gbo ka mo mo danu mo tori pe leyi o le gbe eyan debi te eyan fe o lele keji ewewe ki a tun fi leyi paro wa si awon oloselu wa na bi won ti mo se ipolongo ibo ka won na kan ye mo se ileri ti apa awon oni ka se si mo pe opolopo ileri ina ni a tin gbo ti atiku to tin se fun wa lenu ojo meta yi boya idi ni yi ti eni na fi wa wo pe ka kuku baru na si ka baru na si ko kan ba le mo pe awa na a se lapa ti bi
1: oluware mi legun
0: mo do lo
1: ti a ba wo awon loselu wa ko si asiko edibo kan ti a ni ma gbo awon ileri kikan ti mo ran ti daada koda nigbati iroyin jade lana emi ti n gbadura olohun ma je olohun je ki kini wa si mu je to ba ri be a je pe sugbon won ni malu to yoke idunu alapata ni to ba wa ri kanipo ri be inu opoloko Nigeria o ba dun sugbon ko le ri be ma ja paran tonra wa afi ti a ba fe mo ma fe kotanna funra
0: wa
1: ni ru e ma fi ri be ile melo ni ijoba ma pese awon landlord ti o jise jiya ko ile won ni bo ti le ku won ni won ti eka ibara ni soro ninu ipolongo ibo atiku ti ni iroyin ofege lele pe ki si odo won
0: ni
1: lo ti jade awon na ti tanmole si loju opo kai rujara fun idi eyi ki a gbeyan ti segbe kan sugbon nipa sise ileri alangba fa wa mo Nigeria ejo asiko yi asiko ti o ye ka ma bere lowo awon oludije wa ti won ba ti ni won ma se nkan bayi eje ka bere wipe akoko se ele towo bo iwe adehun pe ma se te ba ti se kini ka wa mo Nigeria se elekini elekeji ni wipe te ba ni e ma soke dile o ye ki awara ilu ma bi awon oludije wa wipe bawo le se fe se e kan ma ma fe nu ja eran sinu awo mo fun omo Nigeria agbo nigba kan ki se ko sawon loselu ti ki se are wa ti wa lori alefa gan lodun 2022 abi 2021 nigba ton polo 2020 2022 nigba ton pologo ibo won ni ti o ba sina ka ma dibo fa o gbo orisirisi apolopo awon ileri ti awon oludije wa ba ti won gbogbo loselu lo nse ko yo kankan sile lara won sugbon ala won ti won ma so ti won a se ala won ti won ma so ton ba debe ti won ni en idi bayi na fi le se sugbon je ki a ma bi won bayi e ma kan je ki enikeni ma fi ekan tona fun wa wi pe en bayi nta sa bayi tawodi wa soke dile epo adi sile marun kankan omo Nigeria ti gbon ti wa ni lati ma bi won wi pe nje si e le towo bo iwe adehun to ni atileyin ofin pe te ba ti se o e ku nbe ehn abi o ye ka ma tu bi won wi pe ti bawo gan le se fe se awon ibere won yi ati igbese won se pataki fun wa lati mo kandanu re si awon oloselu tin fe ko tonu faraalu ati awon to duro lori oto wi pe oye nkan ti won so ye won ko fe se
0: o da o se gan ni lagba la labala ti eto oselu na tun ni leyi awon ni won fi sikun ofin mu okunrin kan ni ipinle katsina koda won fi esun kan pe ni se ni ditemo ilu tindi temo ijoba kisi ni ese ti won ka si lorun won nitori pe inba awon patako wajuwe are Bola Tinubu inba je ni ipinle katsina won si mu lo si ile ejo lori eleyi sugbon awon kan nibi ti mo ti ri iroyin yi loju opo x won tun wa so pe ki a ni digan ti won fi sikun mu sikun ofin mu arakunrin yi pe se ba awon kan na ni won ba patako wajuwe awon egbe oselu mi je nipinle eko ati kaakiri Nigeria pe ki gan ni di ti won fi sikun ofin mu arakunrin yi nipinle katsina ti won si wo lo si ile ejo
1: ti a ba wo ohun ti arakunrin yi se akoko o ti lugbadi ofin
0: beni
1: elekeji ti awon omo Nigeria to want to tosoke ton foju ngba ni wipe ifa to da fun obo lo ye ko da fun ijimere beni aparo kan ko gaju kan lonu ko afile to ba gori ebe sugbon loju ofin ikan na ni gbogbo wa eni ti o ba ti Peter Obi je irowo ofin to fi mu eni to ba ti to ba patako ajuwe ti are Bola Tinubu je bi e ki won fi mu eni to gba patako ajuwe ipolongo ibo Peter Obi on le kan fi mu re ni
0: be
1: tabi telomi nitori pe gbogbo awon oludije won yi ni won se ohun ti ofin gba won laye lati se niru asiko bayi nitori ipolongo ibo fun ipo are ilegbimo asofin agba Labuja iyun ti gbera so tawon gomina yo waye lawon ojo die ati awon ilegbimo asofin ipinle yo waye lojo die si asiko ta wa ninu osu kesan ina sugbon awon ti won se nkan ti ofin fi aye ele eyin agbofinro wa e je ki owo ofin ta ba tin mu eni to ba ta si agere si ohunkohun to je dukia ti egbe osilu to wa lori alifa iru owo ofin be ni ki e fi mu eni to je oludije ti egbe osilu ti o si lori alifa gbogbo wa labe ofin ikan ni gbogbo wa e ma je ki a ma se ojusaju nitori gbogbo ala ni ojuse ati se fun ifese mule ijoba awa ara wa ti o ba ti wa nbo si ireje ojusaju gbogbo momba fortune fi gba kan bokonu eyi gan ni o saba ma mu ki awon araalu ma ko roju yala si agbofinro ijoba tabi ni igbagbo kikun ninu ilana ijoba wa ara wa ki olorun ko ran wa lowo
0: ami ki olorun ran wa lowo gege bi eje ta mo je fun Nigeria so help me God o eje ka lo si ipinle Oyo bayi a tun ri foran video kan latodo eni tin dije du ipo gomina legbe oselu APC nipinle Oyo eyun Sharafadin Ali nibi ti atiri ti o gbe gende okunrin kan si ori itan won si ni eni to gbe sori itan yi o je akeko imo bi won tin se ikoroyinjo student journalist leyin oreyin awon omo Nigeria won benu atelu Sharafadin Ali won ni in to se yi o won ni akoku die ka to won ni eleyi o fi iwa han pe boya nise nini ibalopo ako si ako o sugbon nigbati iko ipolongo ibo re na yo wa pada jade o won ni nise ni awon omo Nigeria ti won se eleyi tumo pe o kan fe ni iba soro to damona laarin ohun ati eni to gbele tan yi kini erongba ti e lori eleyi na
1: boya o nlo oro enu bibele to ni ewa eje ka awon modewa sodo mi tori iru won ijoba e ma se da won lekun ohun ti o se yi ilu gangan ni on to koso waju se ni kan yin lo koso mo elomi awon ti won fe loju ju bi o ti ye lo ti won ye won awon ti won si ni ko si nkan kan to buru nbe ti won na ye won oye omo to nsukun
0: oye
1: ya etin re mo kan ma paro wa sawon loselu wa ni eni an wo ni won ko ye kan ma woran o ni ona ti yan le fi ife won tabi wi pe mo fe mo ko bi ara to da si ise to nse mo si fe se atileyin fun e lati te waju nkan to nse ki wa se sise ju ti awon yoruba ma ni ojo seregbe pe olopo gba olorun ma ye ko re dibi mo ni lowo e si mo agbon oselu ti enikan ba so pe ah won le so ayi kan so di aworin kan a lasan le ni on so o won si so di aworin mo lowo
0: na lo bere aworin
1: a ti mo so ni pe o le ni erongba to da si ti ki se oju ta won yan fi awon kan fi wo amo ka won loselu wa na e ma so se ki se igba ti ma sa ipolongo bo se le gbe
0: emi ti e fe be lowo re gege bi iwo ti je gege bi iwo ti je akoroyin bayi ko wa lo si ode kan
1: mi o ni gba
0: ki ma ti e bere
1: mi o ni gba
0: o ti e je n bere
1: possible
0: o da o je ka mo te ju aju bayi
1: mi gba ti kin sori tan ni microphone mo se ta
0: e je ka ya bara bayi kuro lagbo ni eto selu ki a mu awon iroyin mi wa se ta awon Nigeria ni lu maya ni pinle abia oro buruku to n terin o oro yi gan fun ara gan kin to mo so gan pa mi lerin python kan mo ni o lo wo alanga na kan o lo wo san
1: se ko diju
0: ko diju
1: okay
0: ṣugbọn lẹyin igba ti alanga na yi ti o gba iwosan tan ti o si mo tin sele o ba gba pa o gba python mu laṣo ko je ki pastor lo o o wa ni kawo eyan ki pastor wa ni pe kawo eyan ki won sa gba ohun se lowo alanga na yi lẹni to ti gba iwosan bayi o ni pe ki won gba ohun se lowo re ṣugbọn ninu erongba temi emi wa wo pe se o wu arabirin yi lati mo wa ninu hangana tin se lo ni
1: abi ko iti san
0: tan gege bi o tin so yi tori nigbati won wo osan tan eni to wo osan o tun gba laso mu ojo lo
1: oluware mi lekun maje ki abopu lo le oloro titi ka ni pe lokan temi ti mo ba ri dokita to ni mo nipa ayewo opolo ati itoju opolo aisan opolo ti o ba ni o ti san mo le so pe boya ko fe ki pastor wo san ṣugbọn loju temi ko iti san ohun ti o si sele si python na ohun na n gbiyanju boya bi olorun ti fi si lokan niyan o boya o si boya se ranse na lo je debe o wa laarin won atolohun ṣugbọn ohun to sele si python na o ku die ka to kọlohun ku saanu ko ye ko ri be ko ye ki eyan ti igbe igbese lati wo eyan san ti eni ti won si ni on wo san ko wa padida ko wa koju si eni ti o fe se ore fun to si bu laso mu lokan temi mi ro pe on to ti san
0: mi
1: ro be afi ti awon dokita to ni mo nipa bi won tin toju opolo
0: ti fi jire mule pe o ti gba wosan
1: lo to awa ma se wa mo boya arabirin o fe ku ninu ipo to wa tele abi o fe ko ma lo be
0: o da o se jare oro bibeli kan sele o so ninu Isaiah orikerin ese kini oni ni ikeyin ojo awon obirin bi meje kan abi marun kan won so po mo okunrin kan soso pe sa je ka mo bo ojo ko ko sa le mu egan yi kuro ni ara
1: o lo ile ko bibeli
0: dada ojina e won se ojina dada arabirin kan ni ogoji odun ina ni o ti wa bo sita bayi nibi ti o ti n lo ogun pe e si dakun e dabo e ti e wodo awa na e je ka ti le mo joko yin na e je ki a mo ba yin gbe pe ohun si ti se tan o lati se agbateru igbeyawo ti won o se pe ki arakunrin ti o ba fe fe ohun yi ko mo mi kan nipa bi ti yo ti rowo se igbeyawo pelu ohun pe ohun ti se tan lati ko owo sile mo wa fe be lowo re wa debo wa le pe leyin igba ti on ba jo se igbeyawo tan ka ti wa so pe arabinrin yi eni ogoji odun o pada wa ri okunrin kan to lohun o fe leyin o reyin bi won ba fera won tan bokunrin yi bi ko ba ni se lapa abi se arabinrin yi na ni o tun mo tesiwaju lati mo gbe eru ile ni abi o ti wa di bukata okunrin
1: akoko si gbogbo obirin ti won woju oluwa fun ade ori Olorun ba yo gba adura won.
0: Ah se ami.
1: O wa o je ipo kan ti o saba ma nje ogbe okun fun popo awon obirin ti o ba ti lade lori ti o si wu won lati ni ade lori. Sugbon ohun ti arabirin iso je npada sori e. Set up ni.
0: Set up.
1: Tori to ba ni to ba ero temi ni o. Ka ni ko obirin so pe eke yi okunrin to ba ni fe si ohun lati fe ohun. Yi pe o ma da ni oko wo to n si ma gbe
0: bukata
1: bukata igbe lati se aye igbeyawo mo si le wo pe o da ti oke o ba lo ba mo ma lo boke amo lori owo inawo nikan lo fe na to ba wa dele nko rara o ebun greek ni e yen greek gift leyin reyin o se se ki nkan yi woni tori ojo kan soso ni ayeye igbeyawo gangan kan ni kese ni o oju se gangan ni igbeyawo abukata ojojumo awon yoruba si bo won ni igbeyawo nira wo obe lo jaju ati fun birin sile o yen nsosoro awon emele o la rokun wundia ti eni kan rin arin ti e je nkul lapa ti be ohun ti mo sa nteni mo ni wi pe ka ni pe sugbon ni bi aye ti wa da bayi looto awon opolopo okunrin lo nsa fun responsibility responsibility gangan si ni marriage to ba si emi boya ni ero temi ni o to ba ni okunrin ti obirin en so fun wi pe ma worry responsibility wedding ma gbe ti eni ki o sha ti appear lojo wedding
0: set up
1: o frustration ni
0: e set up leyin reyin gan arabirin gan ti e le wa dije lojo kan ko mo so pe ti e ba se ope lope mi se ke o ba ti ni yawo ni
1: mo fe run eleti o wi pe olohun olohun ti o se agbekale igbeyawo ero temi na tun leleyi o ni pe o ti koko fi ise lowo adam ko to da ifa o ti fi adamu sinu ogba edeni
0: beni
1: o ti nise to nse
0: beni
1: ko to da ifa si ma je ki enikeni ko set you up
0: o da set up fu afi tan ba fe se to ba set to down da ma je ki won set you up
1: o gudo nise to nse o
0: asomokunrin atobirin gan
1: ke yan so from my own gender
0: ki gan mo wa emi na so from my own gender ke yan mo wa je ani ti o mo ji ti o mo na se gege bi omo obirin boko ba sinle ko se ni ti o raru ko se ni ti o rayo ko se ni ti o rata ebi o mo pa o ori re go mo gbe oya ja mo lo bayi sile United Kingdom
1: ah oya
0: ah mo so le kan mo ni an lo si lokere loni isele meji kan na ni o se ni UK ti mo si fe ka mo wa o se le sa won wa ni Nigeria na ni o orowo Nigeria ni atubambe latapa be un la koko ari awa kokan to je omo ile Nigeria ti won ni won ti fi si ewon odun mefa kisi ni ese ti o se won ni nigba ti nwa oko boye o re o le se soro tabi ko sise moju ko wa di oro ojo keji ko wa re ko run wa ma kun won ni bi o ti nwa oko lo o ba nsun o si sun lo o zi mo pe lopo igba biyan ba nwa oko bo ba di bo ba di ju iseju aya kan o le ba opolopo nkan je just 1 second to ba di ju 1 second ni di steering o le ba opolopo nkan je won ni arakunrin yi o wa sun ni di steering o si lo re fi oko kolu enikan eni na si dagbere faye labadi won ni won ti mu awa komo Nigeria ohun won ti fi si ewon odun mefa ka fi eye paro wa si awon awako wa edakun amo pe atija atimu ina ni embaka be ba ri pe o se bakan ni agwara yin eborun ba nkun yin tabi to ba re yin ifara ni simi abi kini rongba tire
1: be ni ara ki isokuta ko seniti ki re ko si seniti o ni lo isimi bi olohun ba se dawa o dawa ki asise lawon asiko kan ka si fara nisimi lasiko to ye ka fara nisimi sugbon ti o ba wa je pe ni latari bukata akoko jonjon ti ambaka akiri ti a wa tele awon ilana eleyi ti olohun ba la kale fun wa lati sise ati lati fara nisimi ti o ba wa ri be lodo ti wa lopo gba ara ma nbere fun asiko to ba si wa bere fun o sise ko ma je asiko to te wa lorun o si sise ko je asiko to je pe opolohun po nkan ni o wa ninu ewu tabi jamba lati odo wa se si awon elomi ejo ebe na la nbe yin lori eto lawojo yin wa ko wa egbianju ati ma fara nisimi o se pataki bi e tin wa awon eyan lati bi kan si keji ti won te ngbe won ati te sin keru mo yi pe emi ati duki awon eniyan wa lowo yin ko bi ara si ilera yin o se pataki nitori pe ti ilera yin ba ji pe pe o daju wi pe irin ajo yin yo je yi ti e lo layo te si bo layo ni die e ma dagun la si awon apere ti o ba jeyo ninu agbo ara yin ma je nsare lo gankankankankan gbianju lati se ayewo ara yin fini fini nitori pe ara ilera bayi loogun oro olohun a ma ran yin lowo
0: o se jare isele keji lati ile United Kingdom won ni arabirin kan mo ile britiko eni odun meji din ni aadorin 68 year old woman lo mo ti bota o oni e dakun ba mi woko mi o se ara re ogbe kan bayi o sugbon oni ki won bo n woko ohun omo Nigeria to je pe nigbati o fe kuro ni Nigeria wa si ile UK lohun boyo ti ni adewon ti ajo soro tin be laarin won sugbon deyin o reyin oni arakunrin yi de ile Britain lohun o si fese fe eyi o wopo laarin awon odokunrin ati awon odobirin to je pe won wa ona lati japa won lo ba enikan ni adehun loke lohun pe be bo ba gba lati fe mi abi bi mo ba fe o nkan bayi lo se arakunrin yi baba si ni be ka wo ojo ri re ko ti le ju 30 something
1: si ya 60 something
0: si ya 60 80 ya titin sumo 70 o ti ti sumo 70 petipeti bayi ni o ko do meji ko pe 70 o si ba ni adehun pe ohun o fe iya yi o de ile okere tan o ba fese fe iya yi ba bota oni edo ejo e ba mi woko mi o kini ro ngba ti e lori leyi
1: kolon shanu mi o fe mi o ni benu atelu iya yi nitori pe lopo gba ayebe ti a ma be awon odo wa awa odo ni pe ejo eyi ba wa loruko je
0: ni Nigeria
1: ni Nigeria ni le okere eye oju ti awon yibo alawo funfun fin wo awon Nigeria ki se oju to da mo ni ore kan o je eni to mo nipa imo ero igbalode ati ero ayara bi asa ni ICT lo nse awon ibala ofun si ni awon ti o saba nilo ise ti o nse lawon asiko to ri pe awon ibo ifi okan tan opolopo awon anfani lo ti padanu lori wi pe won trust omo Nigeria bo ti wu omo ise ti won si n polo polowo loju opo ka ilujara ti won fe eyan to le ba won se o mo daada o mo apo si ni awon ere ma je mi so ko ti se ru ise be re sugbon to ba ti le send email pe I'm a Nigerian. O ma gbe kiti iforowiro yen ibi to ma de duro niyan ko so di pe Olorun bere si ni wa ngba fun to nte waju pelu awon ise die die atawon ti o fun ni benefit of the doubt die die pe okay ka ti trust e nigba kan sugbon ihun ti mo so ni pe oju ti awon ibo fi nwo awa omo Nigeria o John to ku die ka to kisi ni enikan lo ponrin lado ta fi pe gbogbo ado la ponrin e je ki agbiyanju lati tu wa wa se isele ni ba ni dita sugun ta ba peyan da bi fun rara na to ba da wujo ye ko pa fun e mo je ki amason e ma je ka so Nigeria loruko ju bo ti wa ilo ti o ba le da sobo sha magba torun 0706 677 1822 tabi 0805 551 1110 the number ti e ma pe si ahun ti ati menuba to ba ni yi wu isele tin lo loju oko ka ilujara ti ati menuba lori ni abalabo se nlo ti e fe fi iwoye yin le de lori e pe wa e je ki agbo latodo yin ko to di pe a ma lo si abala kokoro 0706 677 1822 the number ti e ma pe si. Hello e ti wole.
2: Hello e karo.
0: E se mi karo.
2: Oruko mi ni Awe Abayo Latakure.
0: Agboyin sir.
2: Omokunrin Nigeria to be adadehun ko lo baya o. Sori ohun lo be adadehun ko afeya. O do to dis o da lo. E se pupo.
0: E seun fun idase ti yin lati Akure 0805-551-1110 Tabi 0706-677-1822.

0: Hello.
1: E ka ro. E so yen kuro legbe nkan te fin bo abi ke pa.
0: Hello.
1: E se mi ka ro.
0: Hello.
1: An gbo yin e ka ro.
0: Hello.
1: Eh. An gbo yin o. E kojumo o. E le ti wole o. Eh. Mo ti se tan pelu wa.
0: Ijile.
1: Ijinle kon le ngbo lawujo leto ti nde se ti gbo yin lati kan ni Glow 99.1 FM. Akure 0805551110 lati ba wa da si okun tabi meji ninu awon ise ta ti mo wa labala bo se nlo fun toni e ko ojumo o e se won e karo oda 0805551110 tabi 0706677 1822 ini f ba wa pe kelu okan tabi meji ninu awon isele toni e ko ojumo o
0: ijinle
1: ijinle ko le ngbo ijinle ko inle ngbo looto ijinle na ni olorun sugbon itun lawujo inun de se ti igbo yin nikan ni glow 99.1 fm o si se pataki pe ka to mo da si eto ti a ba fe da si lori radio ka mo farabale dada lati mo ti a mo pe kelu tabi lati mo rufe eto ta fe da si lori eto lori radio 0805551110 tabi 0706677 1822. Hello.
0: Hello.
1: E karo.
0: Hello.
1: E karo.
0: Hello.
1: E karo.
0: Hello.
1: Da. E seun. O jo pe ba wa tin gbo won.
2: Won
1: gbo wa. E seun. Ohun won lokan lati ba wa da si awon isele ta ti mo wa labala bo se nlo fun toni eni kan tun ti gbori wole. E ku ojumo o.
0: Hello.
1: E seun e karo.
0: Hello.
2: Karo.
1: Da e ko jumo o.
0: Hello e karo.
1: E seun e karo. E seun.
0: Awon le se gba ni mo fe da. Yo ni won pa won kan tan wa. Da ti gba ni campaign da yan lo ma so to di 40 naira. So di 40 naira. Awon ara o ju ka mu ra wa. Pala na jo.
1: Ami e seun gan ni. E ko jumo o. Otija, what do you think?

0: Ṣimi kaabo pada lati ibi ti a ti lo gbọ abo iroyin lati enu olujabo wa Aminat Adekunle o ti ba wa lo kaakire o ti beere alaye oro nipa koko omolodun toni leyi ti a fe mo pe kelu nipa didekun asa jiju omo danu lawon eso ti olorun fi fun wa nipa se leyi awa na ti gbe awon onimo lokun jo kan wa si ore eto yi ni bayi ati ni anfani lati gba alejo arabirin Ayomide Faith Jayi Ola ti won je adari ajo kan leyi ti nse iru lagbara eto ilera eko ojumoma eka bo sore eto yi
1: eka ro ma ese
0: ese ba wa gbe ohun soke die eka won arale
1: ara le karo akojumo salafia labayin
0: awon ti dayin lo won ni alafia ni won wa eje ka mo be bere bayi ati gbo kuku inti afepe kelu fun toni ati ti gbo alaye lati odo eni ti o ba wa jabo iroyin an so nipa asa jiju omo danu baba gbo eleyi lokun jo kan ni Nigeria ta wa yi orisirisi isele na ni ati gbo pe enikan bi kan o lo ju danu o ju sori akitan o gbe sinu palile ba ona awon kan won ti e mo bi won ti fe toju omo ohun kini a le so pe o sokunfa re gan ni pato se ka so pe aiti setan irufe eni na lo mu won gbomo danu ni abi ka so pe bi nkan ti ri lowo ta waye tabi aini oye to lo mu won se eleyi ti won se yi
1: e se go atoku nkan ti ma ko so ni pe oro yi o pin si ona orisirisi o pin si ona to po nkan to buru jai ni sugbon awon kan to fa to sokofa o po idi ni pe akoko ki la fe wo lori oro yi eniyan funra re to wo susu to wo pe ki omo ti mo bi yi kin wa ju sonu lo wa ku eyan lo sa bi ohun na nkan to buru jai ni sugbon awon kan sele to ye pe imi afowo fa imi awujo society imi nkan te eyan ro tele lo le fokun fa so ti mo fi so pe o pin sona orisirisi ni tabari omobirin to loyun kididi to fi loyun oni kan ta pe ni unplanned pregnancy eyan to loyun eyan ma mu re ni eyan akoko ro se mo setan ati loyun sugbon elomi wa ko hun ati loyun o le o se se ko je pe ibalopo ifipa balo lo fi loyun violence only rape elomi nkan to ro tele na lo le fa sugbon nkan ta ko fe fa yo nbe ni pe keyan to so pe o fe loyun o gbudọ kọ ro ko to ni oyun sugbon a le se ka ma ri awon eyan loyun awon ta ma ri gangan wo ton se leju ni awon omo kekeke a so pe awon agbalagba na o se lomo obirin awon omo kekeke na wa ton se ibere idile family ona wo la fi to omo obirin wa awon ko mo ti so saju pe imi wa to ye pe ki n safowo fa circumstances to beyond eniyan lo le je ko loyun bi rape ifipa banilo ati be lo gbv that's gender based violence ati be

0: sin se ayin ya mo no shenu ya mo mo shenuri o po ni jantire re best be a mo pe ofin lodi si sugbon se kin sele ni awujo wa se kin sele ladugbo wa se kin sele na awon igbiri ko to je pe a o fokan si o wopo lopo lopo sugbon a o ni ri ka ko ko trend lori social media bi ka ri newspaper ko gbe tabi ka ri ka ni pe awon oro belebele ni sibe sibe ijoba o fowo si sibe sibe awon ilewu mi san ilewu ilewu san miran won won se sibe sibe awon ilewu mi san to ba fe se on lati fowo si pe iwo lo fe se nkan bele bele ohun to ba teyin wa se wo faramo mo faramo fi owo si we so bo se ri niyan sibe asiri awon opolopo odomo birin tin gbe oyun ti won ko fe erogba won ni pe mo bi tan mo ju danu mo gbe be
1: Oda ko to di pe akuro ni odo yin ogbeni Olumide Daramola en gege bi okunrin oro ta nso yi lataro atin dori re ko odo awon obirin gan ni sansan ki wa ni a le so pe o je ojuse awon baba ti won fun obirin ni oyun tabi se obirin kan na ni a mo dale bi gbogbo eleyi pe obirin na ni e se bo n lo gboyun ehun lo mo bi o ti se aye re na ni ko ti se se ebi wa lowo awon okunrin na gan gege bi eyin ti je okunrin
0: ese olotu mi o ni pa oto yin oloyin ba ni women are the receiving end papa julo boya o te ti se gbeyawo abi oniyawo sile boya e ti se le pe eni loyun fun odun meji o obirin to ba loyun abi ti yawo ba loyun a ni pe won ni o fopolo si iyan o kan kunrin o ni awujo ti a wa yi the women are always the receiving end awon obirin ni won ma ndeburu ni gbogbo gba in fact ni o din kan ni 99% won ni po obirin lo je bi nitori na awon obirin ni lati mo ni

0: ti e
1: okay
0: ko ni si wi pe boya obirin bi mo nju danu wi pe ti okunrin ba fara mo ohun ti ohun ati orebirin on jo se ko ni si wi pe obirin bi mo to nju danu emi wi pe okunrin ni o ye ki awujo ti wa gboju si lara nitori mo n fira mi sipo gege bi eyan kan boya yawo mi loyun mo wa ni o fe ka gba ko lo ma jare ko se dara ka lo ko lo fe judanu mi o le
1: ko possible
0: ti okunrin ba duro ni duro wi pe o ni
1: se ri okunrin gbudo duro ni duro mo fe fe yawo se mo se tan ati toju ara mi
0: ati
1: toju iyawo
0: eyin agba ni ki de bani ka yeri
1: esa ati toju omo sokunrin e ti se tan nkan ta kokoro ro ni e ko si eni to ni on fe se nkan nkan to fe se o wa ninu e okunrin gbudo bare so to oro pe mo lowo se mo lowo ati toju ara mi kini se mo lowo ati toju ara mi ati iyawo mi se mo lowo ati toju ara mi iyawo mi atomo mi igba mi na along the road awon kan kan ma sele ta di pe okunrin a fe yowo idi seri sa ko si ba se so lo titi titi obirin ni ko mo re ko dire mu mo ma so kini kan empowerment self empowerment oyibo ni self empowerment obirin o gbudo duro ni duro ma duro pe mo fe se full housewife ma duro pe oko mi ni ko se gbogbo e ibi ti opolopo obirin tin ni problem niyan tokunrin ba ni ohun ni gbogbo ohun le toju e ma sise kokon wa fi pelu irele wa be je ke nitori tobirin yan o ba ni nkan to ohun na se to ba sa fere die foko igba o ni ani riru ele ko ma sele
2: oda esun go ni iyawa fun alaye ti tin ba wa se lataro sugbon mo wa fe ki e ba wa yin na nkan kan ta ba soro nipa pe awon eyan ju omo danu gege bi mo se kokko bere lakoko pe se aini oye to ti mo so yi se ko le ni se pelu pe boya awon eyan ti won se rufe eleyi won o mo ibi ti won le gbomo na lo lakata ijoba yala fun adoption tabi fun foster care gege bi awon ilebo se pe won o ko ijoba o serufe eto eleyi mo ni abi awon ti won je ajo ti ko rogbo kule ijoba ti won ni motherless children home bayen se awon eyan wa won o ko bi ara si ni abi aife se rara
1: e se lekan si seri ki se pe boya ko si awon motherless baby home ile ibi ta le toju awon to ni abi ta awon to lomo tabi omo ti eyan wo pe mi lagbara ati toju e mi de fe ju sonu mo fe mu lo sha ni iru awon bi be looto o wa

mo ki yin e kasun e si ku owo lenu ise iroyin agbaye le nteti si lati koni glow 99.1 fm ijapo estate akure blessing ruke iluruko mi sajuro yohun e gbo koko to sodo sinu re awon osise orilede nigeria npe fun owo osise to kere julo ile ise tin sakoso ba kede idaseduro ni orilede nigeria ti uganda olotu ile spain soro nipa awon ari ti ara agbegbe na se iwode le lori ekunrere iroyan laipe e tetileko e kabo pada iroyan re lekunrere agbarijopo awon osise ijoba apapo na ni won ti kowe ranse si are bola tinubu ati ile igbimo asofin apapo nibi ti won ti nbere fun agbeyewo owo osise to kere julo kuro ni egberun lona 70 naira si egberun lona 300 naira ninu letter ti won ko lojo keji osu yi ati gbati odo alakoso won andrew emileze ati akowe gbogbogbo ogun dele ayodele buwolu na ni won ti bere fun owo osu ti iye re je million kan o le esun marun 1.5 million fun awon osise onipele ketadilogun level 17 officers pelu alaye pe owo osise to kere julo ti won gba tele ohun na ni ko to nkankan gbomo ninu oro won bakan na ni awon osise on se alaye pe lara awon osise ijoba ina ni won ti je gbese lopo yanturu latari owo yeya leye ti won fi se awon nkankan ti won ba nilo pẹlu bi oju ojo ti se yi pada yi ajo eleto ilera lagbaye ni o tin pe akiyesi awon eniyan si oniruru awon kankan okun lara awon asoju koroyin ile ise wa oluwa ni femi adeseko ni ekunrere iroyan lowo eja tetigbo

ilese omo ologun orilede nigeria ti se alaye idi ti awon omo ogun orilede america fi kuro ni le yi pada si bi ti won ti wa ni bi o tin se alaye pe kiko awon omo ogun orilede america wa darapo mo omo ogun ile nigeria lo ni se pelu jijo fowo so wopo sisise takuntakun lati koju igbesumomi alakoso ajo ti n boju to oro tin lo leka eto abo samuela uba se alaye pe wiwa ti won wa on lo tubo fun won ni imokun imo nipa dida won leko lorisirisi leyi to si ti se iran olowo fun won lati koju oniruru nkan to ni se pelu aisi eto abo lorilede nigeria Olotu ile Spain Pedro Sanchez ti jodi mo pe kosi eni keni to le so nipa bi awon are mejile laadorin ti se wo agbegbe Sutter leyi ti o si ti mu ki awon ara ilu ma kominu nipa bi isejoba re o se ko bi ara si oro awon are to wole lona ito Sanchez de dimimo fun ile asofin Spain loni pe o je ohun ti ko bojumu lati ro pe ijoba mo nipa isoro na oro re yi lo je jade leyin wakati die ti egbegberun awon eyan kopa ninu iwode ife onu laarin ilu pelu ati leyin awon egboselu alatako bakona ni o tenumo pe ko si eri to fi han pe Morocco lo wa leyin iwole opo awon ari ohun pelu alaye wipe ibasepo to domoran lo wa laarin orilede mejeji Ijoba ile Canada ti gbe alakale tutun jade to salaye nipa awon eka kan nile okere ti won le gba laaye lati sise ni orilede na lai gba iwe ase work permit alakale ohun leyi ti ajo ti boju to oro awon ara ilu ati arise agbekale re ona ni won ti se alaye pe awon ara ile okere kan le ni eto si yo kuro ninu ase ise won gege bi iru ise ti won se awon ayokuro na ona ni okan orisirisi awon akosemose ati awon oluko to fi mo awon olusewadi nileko giga ati awon osise tin ri si isele pajawuri ewe won ro awon eni ti oro kan na lati ri daju pe won pa gbogbo ase ati adehun ti o ro mo ise won mo nje ki iroyin agbaye fun toni to tenubodo egbo awon kokoti amenuba lekan si

ṣaaju a jẹ ki o di mimọ fun yin pe agbarijọpọ awọn oṣiṣẹ ijọba apapọ ni wọn ti n kọwe ranṣẹ si aare bola tinubu ati ilegbimọ asofin apapọ nibi ti wọn ti n bere fun agbeyẹwo owo oṣiṣẹ to kere julọ kuro ni ẹgbẹrun lọna aadọrin naira si ẹgbẹrun lọna ọọdunrun naira bakan na mo je ki o di mo fun yin pe ile ise tin se akoso uber na ni o ti kede pe o n ti da se duro ni orile de nigeria ati ni orile de uganda lekun ila orun ile adulawo leyi ti won yo se amulo re lese kese lakoto mo je ki o di mimo fun yin pe olotun ile spain pedro sanchez ti jodi mo pe ko si eni keni to le so nipa bi awon are mejile laadorin ti se wo agbegbe na iroyin agbaye fun toni ko ni ju bayi lo ayo ba mi eni ti lo loko iroyin jo blessing aruke loruko temi je e kasan le kun si

ekasan esiko owo lenu ise iroyin kakiri ile wa lamutoyin wa lati koni glow 99.1 fm ijapo state akure ade bowale ola seni loni royin ile igbimo asoju sofin ti salaye eredi ti ko fi pe olori osise ni office are bola tinubu femi gbajabi amila lasiko iwadi re nipa idasile ile ise are to mbojuto idokowo ile okere pfipc tenunkun igbimo te ko to ile to ntanawo idasile ati ise ile ise pfipc so pe ojuse igbimo ohun ni lati mo bi won se da ile ise ohun

ku role o e ku le lomode lagba lokunrin lobirin gbogbo yin pata pata ni mo ki e ku asiko yo e ku ko le dan e ku afomo ni yan se eto yin eto wa arambe show lopon sunkan lori ikoni alara gba

kode kode la ata ko to n to ba ti ya kan ki tun pe mo me ba wa la mo wa eyin la o ma ba nigba gbogbo ati ni gbogbo igba ire loni o ire lojo gbogbo arambe show eto kan infotainment toni discovery channel ninu pelu abala meta ototo ti ki jara won niyan akoko lori eto yi orin atilu ni o se gbagbe baba ti sun siwaju la mande bi opon ara to si keji awon nkan to sara oto ninu ise si awon omo niyan awon nkan abe mi ati yi ti o se mi bakan na ninu iwa si won ise si won awon agbe kale kan to lorin tabi isa iwadi omi lati nu aka

Ita deji ka wa yi ni Agore Oloye Mekun to gbo nile to gba lejo ko ma gbe gbogbo wa lojo kojo ati nigba gbogbo Opo eyan lenu jo meta yi ni won ko mi nu ti won si nye oro iwo won ni baba ti ni festival kan lakure nse ni omo ntija won mo ti gbogbo oja eyan ni le jade eyan ni le se gba jo dakun se wo ni lo simi ni leko kan tori pe opo eyan ni nfunra won ni simi amo en ti won ba noja tabi ti won ni nkan kan ibasepo pelu to je wi pe oni ton won ni simi e je nfun yin lapere e nkoja ojojumo le de nko ijo teyin ba ni ke simi eni te nkoja lodo re ti o ba simi nko awon tin raja lowo tin ti won o ba simi e ri pe ko ni gera won a mo simi eleyi ajo se ni ajo nini iru e ma nda tori aten te fe raja lowo ateyin te fe gboja lowo eyan tan te fe ta fun kaluku jo simi ni isimi to ba kari na mo da lopo gba mo si so mo yan mo ni o shata ba fe ko parun ni waju omo eni agbodo ma se o nta ba fe ko baje o si ni oni ba ti se maybe won ni gbogbo awon shop ogun ebi ti an ti nta ogun awon kan toju ara papa julo fun ti wosan awon nikan ni won lanfani lati sina ati side lati taja gbogbo loja yoku ki won o se kini ki won o pa lolo ki kaluko fun ra won nisimi to ra won ti o to pa ra ro ni gboro ara exercise ti won o se to wa ninu asa na ni ki won o so eni to ba se kini eni to ba sori kunkun mo si so mo ni ilu ti o si ofin ese o si nbe asa ti wa lapa bi niyan tori pe awon ti an ba mi so elomi nfo ibo ninu won mo ni so mo pelu ebo to nso un na to ba pada debe ntawon na nse lasa ejo se ni eda kun ti o ma nse thanksgiving lorilede america igboro ma npa lolo ni tori pe kaluku gbodo wa ninu ile elomi o gba lejo family kokan kokan won ani kile yin gbe wa elomi ani bread ni eyin ko won aleyin ni eyin ko nkan nkan ni won da gbogbo epo kaluku ojoko ni round table won ajo yo sira sotan egun sori titi ni won tin se inu ile ti kaluku won wa na ni won tin se ru re ti won tin da lasa iranti ni won si fi nse ojo independence won oto thanksgiving oto ojo ti won fe mi imore han ni gbogbo le kile yo ni awon kankan ti won ni lasa ti won si nse nta le se na ni wipe boya won abala kini yi kokan kokan a le se agbeyewo re ko tun fi rorun die to ba lo ba won lo du nkan kan ni gboro tan ma nse dududu o si fa won tin se le ore ti won seun na oni mi ti won na nse ti o telo mi na lorun awon won o se kini won o da olekun re won wo pe well boya ran to mo won na lara niyan o le je asa o le je ise o si le je ti le yin niyan so ti ye tori awa ta n lo pe mi ojo yen mi o sowo oh my god gbogbo to e ki pa jan ati jo to tin pa wo nko se ka mo nisimi ni government ba declare holiday o se kori office ko kan lekun ilekun ti han ti ti ko si fun are ki won nikan dajo ko lo office ngba na aja mo wo se fun ra wa so si mo emi ise ogun je mi eyan lo e mo fun ra yin nisimi o

0: tabi nkan ba zo
1: o ma ko ba lori o so ba lori awon aje o ba lori o so ba lori awon aje ko le le
0: Afihan eto yin lo lori Facebook wa GLOW99.1 FM Akure iyan Glow 99.1 FM Akure te soju e tori ta ba dabala keji ke ma so pe mi so a ma si awon kankan hanra wa to je pe bi mo ma se nso be ni wo mo se afihan re fun yin iyan awon foran ti mo ko wa sode loni opo nkan lo sara oto tori pe papa pa la ma se loni ti gbogbo a fi jora won ni upper week mo bere address kan ni gboro fayin te send text message si mi e gba o aja send nbe nbe elemi ni opposite kini aja send ni yoruba nko mo idojuko igbe ti bayi to ba wa lo

On da ma jere ko gbagba bi tin ba ri pa so ti mo wa ma le sita ni ko hala live nanu o mo ya kiriri

me dogbon ama yi sabara keji ka tete bere awon nkan ta fe fi on yin tori pe ara nbe o ti nba ni ara nbe eni nlo mu eri ma je mi

0: orisirisi ninu ejo kan
1: mo binu oro bi mo ti fe yo ni ya wu die si siwaju to ra won to li fu mo nbe ngboro wo mo mo binu paso wa wole e ti mo wa gangan un eri abi e ti mo ri eje nlo na
2: lere waju
1: o ti so o nda ma sere eya kuku na

0: Ibara Eledumare oba Toki Atoki oba toju gbogbo oba lo arugbo ojo arugbo okorin kese oba ti gbogbo aye n dobale ki alabe ile asasi kabiyesi re lori eto yi loni o
1: ajo se ga o e ma ndi baje
0: adupe pa lo atun ti pada wa ba gbogbo lori re to ba wa n gbe to yi ah kabiyesi ope ni fun o bi mo se ndupe lowo Eledumare ni mo n ki gbogbo eyin lori re to ba wa n gbe to yi jakejado agbaye ti te fi n gbo wa yi oni di eyin te lori ofe lati ma wo wa ni kan ni aye lu jara oju te fi n wo wa oni fo ajo se wa o si ni baje lase Eledumare e je n tun dupe lowo gbogbo eyin te n ko po lowo oja wa sori eto yi adupe lowo yin o ile ise yin oni jona eda kan e ma gbagbe e tubo ma wa fi fẹ han si mi eyin te n pe mi leyin eto pe e feran eto yi e dakun e wa fife han si mi bi pe ke ko polowo ja ke ko wa sori eto yi e ja fi ti wa ka fi gbe ti yin laruge mu si n wa olugbowo feto yi e dakun e ma je kina eto yi o ku eto yin eto wa na lati ti gbe ka yin mole ohun ojuri leto yin je bene awon eyan lanla eyan pataki awon ilu moka awon ti ada ni waye ti sege ola le lowo ni di ise ti won yan layo awon na la ma n gbe wa ka yin mole ke ba le rogbon ko lara wo bene wa ma so awon iriri ti won ti ri awon ma foro jomi toro oro pelu won ohun toju won ti ri eyi to dun mo won ate to ku de ka to o ni won ma menuba lori eto yi ti awon odo wa to n bo leyin ti won a le kogbon lara won ohun ojuri leto yin je eyan nla si ni mo mu wa fun yin ikoni yin ikoni wa glow 99.1 fm na la wa yi pelu emi omo yin ore yin ololufe yin comfort bosede ariyo olaloju ni won fi ma n gbe mi laruge emi lo loruko to n powe oloruko to n ko ni niwawo oloruko to tun kilo iwa e ku le o

0: je ndupe lowo ile ise iwe iroyin news lineage awon ni won kebura bande fun mi won ni kin dakun kin mo fun gbogbo lori re tin ba pe wa sori eto ni koni yi mo si gba mo ni e ma seun seun wa ojo ma ni tin ile ise yi oni jona gbogbo eyin te fe ka ma fun awon alejo wa lebun e le pe mi leyin eto si 08035632182 e je ka ba yin ka ma fi ti wa na ka ma fi gbe tin laruge e ma si gbagbe lati ko polowo oja yin wa o bi news lineage se ku polowo oja le mi lowo na na tun fun mi lebun e seun seun ile ise news lineage alejo nla ni mo mu wa fun yin e wa nkan fidile ke fidile nkan e mu gege ati takada tori pe e ma ri ogbon la ko lara won leni alejo wa e ka bo sori eto ohun ojure
1: e ka bo luto
0: e da kun e ba wa ki ara ile ke si so ruko yin fun wa
1: e se luto mo ki gbogbo ara ile o e ku dede asiko yi o uruko temi ni oluwa segun adebisi ti gbogbo eyan mo si segun wonder ni lo akure
0: e kaabo sori eto
1: jolutu
0: e o to ise wo leyan layo
1: e se olotu ise orin kiko mo yan layo
0: o wa todun melo 13 korin
1: e se o di to bi odun mewa bayi ti mo se korin
0: omo ta bi lodun kewa bayi o tin lo lewe
1: be ni
0: e ku se o gbogbo eyan lo ti mo yin ilu mo ka ni okiki yin kan jake jado agbaye nile yi ati loke okun nje ti e le so awon iriri te ti ri ni dise teyan layo yi
1: se olotu to ba ni ki ma menu le ile akun
0: ile asu ile amo
1: atumo
0: e so die nu e so die nu
1: se ojo ti mo lo sibi ere pelu awon omo mi ba se bere awa meji ni won pese oju agbo na elere meji elere keji wa lapa oke emi wa lapa isale ati sa sheik bi awon olorin se ma sa sheik bo se di were bele pe ki ka kokko pe celebrant ko wajo won te tin jobo tinu awon loku tin dun ti gugu won tinu won tin dun ti mo de fo yin da won lara ya ti gugu e tin dun lo bo se di were kon de waju mi bi eleyi mo ko gbo po leyin ni
0: enikan gba yin leti
1: ẹni kọkọ gba mi lẹjọ lotu
0: kí wá ni po tẹ gbọ
1: generator ló fọ
0: ẹ ṣá wo
1: mi jẹ ti mọ gan pe generator ló fọ mo ṣá ri pe orin ta nkan gbogbo everything o ku àwọn tó ń jóbọ wọn dúró kí ló ń ṣẹlẹ kí ló ń ṣẹlẹ ẹ ọmọdé wọn kí ló engineer ìgbà tó máa sá lọ sábọ tó ń dé di generator máa ti fọ. Oil ti da si gbogbo ile
0: e dakun se e

0: se won se ma pe meka o wa di pe eni gan igba ti eni yen wa ni suru die ti ara won ba le mo to won pe si mu fe ba ajo agbo won je ni si mu fe omo omo won gan loko kokoko bere wa le wahala yen ti gan be ti n gbe olotu oro ti a so yi ki se wahala die na ba mi po ki won ti so emi ni won ti lele wa tele to fe pe awon lo ni segun won da ni o segun won da ni o nkan ni o orin ba yen ki ma ko mo wo ke mo wo le se ki po ran bi ni ko si mo fe se awon mi gan ti wa o pe ki lo sele ibe la awon kan ti wa ba mi pe to ti wa fi je mi pe awon to ju wa lo lo ni won ba gbara won wa pe pe se mi ma koko dede wa so dira ni won ni se mi dira sa o dira pe kini won ni won ti won ti mo ko le ye mi ko le ye mi gba ta ko se na fo gbara won wa ibe mo ti mo pe aye tu wa
1: loro ko sa e o rorin yen ko lo
0: ari ko wa ari ko wa
1: lo lo ti awon to ju yin lo fa gbara han
0: yo wa lojo yen
1: e seun seun
2: emi o de mi re
1: se wa le so die fun wa lara ojo tinu yin dunju ati gbo die lara awo iriri te ri ti o ti o dumo yin daada e so die lara awon ti to munu yin dun
0: olotu mo je nkan to je pe to ba ni mo ma kan ni ma ni ro ni tori mo ma ntiju ti ba n ojo kun mo ko lo mo lo de won pe mi won ni ki wa kan ni ma pe ba mo je fe se ki wa kan ni nbo emi ke won ni mi ni won le ko mu wa o gba to ko gbe mic yen fun mi mo doju bole mo sa n ko orin yen lo mi igboju mi soke tori ero ti po gan inu olu nla ni mo pe se mi le gbe wa bi bayi kini mo fe se orin ti mo ko bayi se o ma dun bayi bi se eru aya mi sa bi mo sa gboju yen lole mo gbe mic yen mo nko rin yen lo mo se nko rin yen lo e mo mo ko fo gbogbo gboju yen soke die mi mo sa nwo ese boya awon eyan njo si o ti mo se nko se mo o munu won dun mo se wa wo mo ri pe awon eyan njo awon eyan njo mi ko ngba te college ko wo ni mi tun mo ko gboju soke ti mo bo ti nko rin ibi na be ti fo soke tan ti awon eni gbowo ijade tan be ndowo bo mi mo wa ko se mi lele inu mi wa be ti ni du mo be ti ni ko lo won lo ti to gan mo ni ro o mo le e je ko ni dada o mo be ti ko mo be ti ko iba mo aye ton gbogbo awon eyan ibi ti mo wa tele awon ti won wa kini won be ti wa kini won wa ngbe mi si aye ko pe ki n joko bele won be ti ni se mi gege e elomi gan gbadura fun mi oni wa ko la wa se gba wa mo ro pe se pe mi expect e ma ko mi expect e
1: iyen ninu yin fi n
0: do o do o do o do pa e do
1: e seun e je kin sare doke lohun kin wa polowo oja mi fun awon ara ile ise ti news line age ran mi kin tete ma se lokan ojo kan

0: alejo wa e ku ikale lori eto ohun ojuri
1: eselutu
0: o shakiyesi pe opopolopo awon okunrin won ma dirun papa julo awon ton ba ntele awon to nse ru ise te nse yi won a dirun won a di lo seyin won wo ye ti seti eyin o si wa se be ki lo fa
1: eselutu pupo ninu awon eyan to ndirun iti emi mo ni wi pe bi eni ti a bi nile onisango abi eni ti a bi nile onimole awon ti mo mo ton se run niyan mo de tun mo awon celebrity ton se run sugbon bi o se wu awon niyan oje yin olotu
0: oje
1: mi bi o se wu awon niyan nkan temi yan layo yato si nkan telomi yan layo koko ba start emi mu ni pe ka ma serun abi ka ma lu eti ko ba seda temi mu
0: eyin o si wa wo pe awon ton ba ri pe e serun bayan wa ni oju yin o ti la bi awon to ku ni abi e mu genshe
1: eyin olotu go re nkan ti mo ko yan layo niyan tori mi like pe ki ma serun.
0: Oda se irun sise wa da abi ko da e kan so ni soki fun awon okunrin ni o tori ara asa ti ise wa nile yi ni kadirun awa obirin kadirun koju wa don kadun wo sugbon awon okunrin to wa so irun sise di asa ti ise won sohun to da ni
1: ohun ti mo mo ni pe ke se to boju mo lotu
0: ni soki
1: ke se to boju mo awon mi ko pe loju elomi a wo pe ton ba ti serun ohun ti se big boy ti o de ri be elomi o mo pe inu sise yen gan ohun di ore mo lowo to ye pore to ye ko kan lowo ti o ni te lowo to de to ye ko ri e to serun le yen lo ohun di lowo soye mi be yen ona te elomi fi se ra e o po ton wa pe ye ogun le ni kin se ogun le o iwo ton ba bi ile isango to lo nserun o ma ri ifaseyin e so ti ye iwo ti won de bi loni mole to ti o ti lo nserun wa ri idakeji e so advice mi fun gbogbo awon okunrin ni wi pe bi olorun se da yin e fi rin yin lebe iwo to ma mo ko ni ba ohun lowo baba toju ara e fi rin e le irun a de ma grow o serun olorun ba ti fun e ni ewa ewa ko gba to ba to serun na soye yin so advice mo le fun awon okunrin niyan o kan fi rin won le bi olorun ba se da won
0: e seun eye yo wa le ale ro pe e n gbo wa bayi mo ti e mo o da mi loju pe e n gbo wa e dakun eyin odo wa lokunrin te mo nserun eye serun mo niwon igba ti eni to nkorin to ye ko ma dirun lo seyin to ni ah ko nso on to bojumu o la se pe won wa sori eto ya mo pe o re koko lara won e dakun irun sise o da fun eyin okunrin eye woye ti ko da ko yin se wa omo lu abi yato si yen gan ti maleka ba fe wa fun yin nire o le ro ipo birin ni yin ko pada abi kile ni mo so
1: be lo lotu
0: won ni won no ma nfafa seyin gbogbo eyin olorire te lori ofe lati ma gbo mi bayi te ejokunrin atobirin e dakun eyin okunrin eye serun mo eyin odo wa lokunrin eye ma serun ki se nkan to bojumu ibere mi to tun fe joru e opopolopo awon okunrin won gbe sokoto si bebe re idi bayi gbogbo awotele a ma han won ma takasufe boya loju titi kan lai ti nse nu yara ki le resource
1: ah olotu iro omo be omo ale mo le pe omo be ya o tori omo ta bi lere
0: be ni
1: ta bi lere ta ko ni eko ire ko le wuru wa be ko gbe ijokoto e si bebe ready wa ni won sa ko
0: be ni
1: a ko boju mu o omo pa le awon mo le àwọn ọmọ páàlì ni wọn lè máa gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ kò bójú mu fọmọlúàbí tí a bí nílé rè ti a re fi eko gidi ko won e ko gba oju mu fun iru awon mo beyin
0: eyin te feran lati ma fi sokoto si bebe ready ma rin gbogbo gboro kaakiri te si tun feran lati ma serun te mo nko ye ti seti won ni ko ko nso on to mo lu abi gbodo ma se gbogbo eyin se ba mo pe omo lu abi ni yin te si tin serun e dakun e lo ri gerun yin e we ke mo ko digba te ba dirun ke to ri yawo to da ko si diyawo ko digba te ba dirun ke to gbe nkan re se bọlọrun be ba fira yin le bọlọrun se da yin koda awon obirin yo mo to ni opolopo awon okunrin kan te wa ni a awon ti pe ye odun bayi awon ori yawo fe awon o se bawo ni wa se ri yawo fe tori pe to ba dirun lo sile ana ana to ba je omo lu abi to si fe ko mo un fe omo lu abi aya ni dakun eyi tu gbe eyi to gbe wa yi o error ni se mo iru nkan be ton ba tin se ohun la won kan se wa to je pe won ti le logota odun won ti ri yawo tori pe won so ohun to ye ki won se ohun ti o ye ki won se ni won teramo ti o si ye ko ri be gbogbo eyin te lori ofe lati gbo wa ni koni yi e dakun lokunrin ati eyin te ma nko be ko sokoto si bebe ready te mo nse ra yin le te rin ni oho e dakun e lo fo pin si ki n se ohun to dara e dakun ki n se ohun to da ibere mi keji kin to tun polowo oja ti mo ni e dakun se ti won ba pe yin bayi pe ise te yan layo yo ise orin kiko yo a fe ke korin mo a fe ke wa dipo selu kan mu e ja bere latori counselor ki le sise le forin le ke ma se counselor lo
1: e se olotu ibi ti olorun ba dayan si won le bori ba dani sile ni eyan gbe
0: be ni
1: ise orin yi ni olorun da mi mo mo de wa fun ma je yan ni die mi le fi sori le kin lo se counselor ya mi
0: owo ma wa nbe
1: ah mi o le fi sori le kin lo se counselor
0: e seun e je ki sare jise ti ijo ccc city of joy ti lado ti won ran mi si gbogbo eyan mo nbo

0: ka tun ma fadagba eto yi ro sibi kan alejo wa edakun kini e fe ki awon ale awon olugbo wa awon ololufe eto yi ti won gbo yin bayi ki le fe kon ko lara yin
1: ase olutu ohun ti mo fe ki awon eyan wa ton wo wa nile koko ni wi pe koko bi a se ni ife
0: ife la ko ja ofi
1: be ni olutu koko bi a se nko ni mora kon de je ka ni e ka tun ni emi rele tori en to ba ti ni suru
0: be
1: ni gbogbo lo ni
0: be ni
1: so awon kan ti ma ba ki awon eyan mi ton gbo mi koko niyan
0: ese ibere eyo kan to ku ti ya fi ka gba eto yi kuro nle ni pe o ma nro yin pe ah eleyinju anu ni o ma nsore o ma nko ni mora o gegebe se sonsin se abi ni bi ni wayi ni abi tori pe konju lorin gbajumo olorin le se nse be
1: ese lutu abi ni bi ni tori mo ba lowo baba to bi mi ni mo de ba lowo iya to bi mi bi awon se mo wa won wu si niyan
0: to sumo si pe eleyinju anu la won obi
1: be ni
0: e wa ba lowo won yin na ni ah je kin kuku ma saanu fa won eyan olohun na le saanu mi
1: be ni lutu
0: e seun seun adupe lowo yin adupe lowo gbogbo eyin olorire to ba wa gbe to yi patapata e seun ajose wa oni baje o alejo wa mo nwa olugbowo feto yi gege bi mo tin tenumo edakun e wa fitin ke fi gbe ti wa laruge lori eto yi o mo nbeyin oruko loga loga ile ise yi mo ki olowo button ni mi ore dola olorun da iya wa ni koni alalubarika yi mo ji sola oladele akin alase atuludari ile ise yi doctor ezekiel akonde adupe lowo yin alejo wa ati gbogbo awon ton jo kowo rin wa e seun seun ajose wa oni baje gbogbo eyin ololufe eto yi e wa fi tin ke fi ma gbe ti wa laruge e ko ipolowo oja yin wa ta fi ti wa na ka fi gbe tin laruge comfort bose di ariol ni mo nje ola loju ni won fi gbe mi laruge e dakun ipo kipo te ba wa ohun ko ohun to hun ke ma se aye kaye to hun ke dimu e ja se dada ka ma ranti pe ola nbo wa bere oro ola se pataki o se koko ola loju o e pe mi leyin eto si 080 356 312 82 o tun de lose tun bo.

0: Hello, ọmọ Nigeria.
1: Ilu ba gide wi pe joba ru e.
0: Emi ni kan ko ni mo wa sori eto yi.
1: Pe mi o ri won gan.
0: Ojukale ojukako.
1: O se joba.
0: Emi ni kan ko ni mo mo nkan tin sele lori eto.
1: Awa lati le ilo lagbara ju ni joba.
0: Sugbon kini kan to ma nje ka mo eyan kan ma gbenu mi soro na ni wi pe.
1: Emi sipinle ni.
0: Won wo mi ni wo wi pe agbenu so.
1: Emi ilu Niger.
0: Fawon ara ilu.
1: Sugbe
0: mi nikan ko o
1: dada to ro ni sise ni wa ade to se di e ade ti
0: emi nikan ko
1: ilu ba ki gbe wi pe joba
0: ngbo
2: be ni jare
1: ni saru e
0: onku babu ni
2: o ru ko ise te
0: se be ni lo se ri lodo ti e
3: be ni be ni
0: ba lo se ri
3: be ni e mo pe tan ba pe eyan na soju ilu alade ni yi owe na pa yoruba pe ile na nwo ka to somo na obuko
0: Yoruba lo soro
3: to pogbe okay o so pe ile na wo ka to somo na obuko
0: obuko wo ni wo lobuko
3: o o get oro mi
0: o da mu tin gbo
3: eh eh pe ton ba so pe kinoku kinotuku si be yen mo pe awon
0: ilo wo so pe kinoku
3: eh eh mo pe awon eyan ni stress waiting remain for your side for the bring am so gbogbo eyan no ngbo iwa e se pe emi atenu kan ran ni se governor ni ran wa atoba ati joye ati gbogbo eyan
0: o governor ran mi je o
3: eh se bara ile ilu ni governor se bara ilu na ni
0: in ta wa nse lori eto yi ni wi pe ni buloku si
3: eh eh gogo se jo to ba ku si na dede governor se oni so ni
0: to ku
3: so dede se oni so ni
0: to ku si
3: to ba ni nkan to ye si governor so pe ka so bi a se so
0: ah oko ba mi po

0: seven ta fe se e jan le lo le se di post ile je to mo ba ni se nipa ti awon irin ajo lo si ile okere to defender ile se to lami laka oni eniyan o onda nbe
1: emi o ni fowo so wọ́n ṣe dẹ́lẹ̀ ti rin ìrìn àjò lọ sí òkè òkun. Ìwádìí wípé bẹ́ẹ̀ ni The Post Communication World Limited gẹ́gẹ́ ní ìdán rẹ̀. The Post Communication World Limited gẹ́gẹ́ ní ojúlówó abáni. Lo ìwé ìrìn àjò lọ sí òkè òkun. Láìsí bayọ̀bayọ̀ tó ń ti jìbìtì nínú. Our service include hotel reservation, accommodation booking, visa assistance and processing, travel insurance, airport transfer, pick up and drop off, tour packages and sightseeing booking, holiday package, both local and international, car rental, travel consultation, group travel arrangement. Gbogbo ẹ̀ pàtó là ń ṣe lórí iléeṣẹ́ tiwa. The Post Communication World Limited. A kì í fi dúdú Yes, we take you global.
0: Ona ni e. Ona e ngba ye. To be faithful lawyer. Efe lo erin ajo. Lo si ile okere. E ma je ki n pe number e won. E ma je ki fun won number won. E yi fun ayin ke lo be tarata. Wa lai da lai. Bu nkan te ba tin fe te tin fe ko ri be na ti ma ri e kin le je yo mes oyibo kan ti mo npe o oda papo to ni chemical ti an fi npo oda papo e je kin lo be bu nbo ko si bi ki bi ti mo ri ile ise kan be nile yi ti kin dagba ntu eyo chemical ti an fi npo oda paint chemical to je pe ojulowo ponbele ni wonda ndema Yomes Chemical International ni o gonge ni woni bi kata won chemical ti an fi npese oda iba je ti emojan tabi ti gloss gbogbo re lo piti mu sodo won imported si ni kin se ti le yi won wa ni afun bi owo street old garage ni to si matador opposite neighborhood market off arakale road akure ondo state eyin alara tuta ateyin lodindi e ma bo ni Yomes Chemical Paint owo oja wa kin kan ni legun eyin oda na oda ti ba fi chemical won po kin pin yin ki be ni kin si ndi olomi soroso tenu ko tete bo liko ninu awon tin ta chemical paint ni le yi Yomes Paint Chemical International ni olorun gba fun nigba gbogbo e wa ke wa ba wa dowo po ke mo pe rere ni oluwa we will satisfy you in all ways eyin te fera old says at retail says e di wo loja wa bade koda be ba se nkan si wa to be na ni reward yin yo gagara to number wa re 08067292008 tabi 08139319097 Yomes Paint Chemical ni ara re lemi ateyin yo fi lole aye wa gbo o won en gbo yo se si de beri e ti kan si won e si won number won gbogbo nde ma nfe gbogbo eyin to je pe te mo npo oda papo e kan pe number won awon lu fun awon lo ma gbe ohun tunda oro na tunda e je ka ma se be onku baboni
2: ori buruko ese temi ja ba mi so fun gbogbo awon apada kan lo se yemesi kan na reda eh gbogbo awon apada kan lo si yeme eh kan lo si yeme kan na ra oda na
0: awon apoda
2: eh
0: awon lo npoda
2: that awon to mi si paint tan fi kun si nile tan fi kun si nile
0: o gbe awon apoda
2: eh
0: awon to da be ni wi gbe odi e
2: eh se o tutu ni to ma ni yoruba ma dun ka o emi odi di baba ku mo lede ma se o mi ma emi ta pe awon te mi si paint ko fi kun le awon apeda na ni
0: won ta poda
2: okay
0: ona la ti gbo je te ka ma te siwaju lori ete yi loni a n te siwaju

0: ẹrì mọ̀ pé mi ì fẹ́ kọjá là mi ì fẹ́ gba ìpè ṣùgbọ́n tá a bá kọ̀ tá a bá gba ìpè yóò dàbí pé ó ní nǹkan mẹ́ ojú òpó náà lélẹ̀ náà ti ń kọ lura àwọn yìí.
1: O da jake inbili bili kano wani. 08055111. To ba ni kote ni body first or to mo alade ni yi. Bobo inyo ni a ni sini be everywhere. Abi? It's a...
0: S.O.R.O.
1: Anang ba to gori aje. Ojo to ne oto.
0: To gori bo.
1: To gori aja.
0: To gori aja.
1: Ojo to le oto ko to bobo. That is, you can't be everywhere.
0: Okay.
1: So, to ba ni kote uku sina de anybody. Come and express your feelings. Ko as ko I'm fine in there, Abi.
0: To kusi odede.
1: Oh my God.
0: To kusi odede.
1: Oh.
0: Ha. Take a bite. Oda oda oda oda oda.
1: Uncle Lula. Service. Oh, it's oh.
0: Yeah.
1: 5551.
0: Yeah. Ama se be na ni e ma binu gugu en te fe pe eyin te fe wole sori ejo olohun oba mi lori pe ko ri be lori yin I be ti dani bo ti wo olohun oba mi ni nsola wo sugbon ta ba si n lori ofe ati gba ipe gba o sa la bode ta wa lori ofe ati gba ipe se be na bo ti ye ko ri on kuba boni
1: ori buruko ise temi
0: mo fe bere kini kan lowo yin lekan
1: okay
0: inu bere ni pe ajoso
1: eh
0: adeje yan na
1: be ni
0: sugbon alabo n fibo
1: okay
0: o na lo ro joba
1: be ni
0: bo ti wo joba tin be ni ori alifa lowo e
1: be ni
0: ipinle ondo ni nse sugbon nje ko je ka ma do mi le ka ma pon mi le do nbe
1: be ni pe mo sana je yan pe eh bukata no poju nkan to nsele bayi eh bibele soro be nini wa bakuku nini wa bakuku
0: babakuku
1: o ma se alade ni yi se eh o ka bibele dada
0: oni babakuku
1: nini wa bakuku
0: abakuku abi babakuku
1: eh o ma se o so o ti soro nipa ijoba pe ijoba to ba se dada abanu jiji e to ba ku de ka to abanu jiji ati bere I ti fun an election to ba to the election won to so pe won need awon eyan na need nkan na wo ijoba conscious na conscious mi kan se free fair education ati na very simple but bukata no po
0: nkan ti mi bere ni wi pe
1: bukata okay
0: o se bukata o se bukata oda ijoba ti mo pe nkan tan fe se lele ninu budget won
1: yes
0: ninu budget won ohun gangan
1: ben
0: awon budget kan wa npa awon ara ilu lara bayi loju na wi pe ibile ye ka gba ebi kan lo ye ka gba awon de nwo ni wo wi pe in ta won se lowo lowo yi in to ma bu ikun
1: awon eniyan
0: eniyan ati ilu ni mo wa nbe lowo yin wi pe se mo se nse lodo yin na nu ni
1: e mo ni gba mi alade ni ye e mo pe pa ps pm won yen omo aje bukata no poju wo joba mi so fun governor pe ko sona ide sobo ya ana ton se na na to joba yi ko jo ko se de sobo
0: nkan ti mo bi lowo yi ko le biri ni lu yin ni sobo ni le sobo lo
1: okay
0: ti mo se nse pajawiri
1: a ka be na won yen aeroplane na ma saba fi rin na won yen aeroplane ana to ba de gba be express ni a kin saba n fi moto rin na sibe no problem to ba de se tumbo ma mo e ka jo lo si sobo

gbagbe fi ose yo koja ndo ngohun afofo iworin o ade fofo angama jagba ajagba ajagba lereke leo isroya aine Oba Thomas Oluwole Adesayo JP Kujini 1 Ahaba ti ajagba dede mo ma ki e oba mi o ofo ajagba forin ewo ajagba won forin ni ose yo koja na won ale ale ajagba lereke omo lurere gboro omo haba kan ye omo omuran lo fe Oma oluwen luwen, oboro oluwen gungun, oma haba ogena jagba. Oma lo susume ta yeri, uku akpolo polo. Ofo yo foma jeje fo iye, oma ma sebo ye wadugba na. Kabi esi o, oba desayo JP kujuni wan. Ahaba te jagba dede, ma bie kakwe woli ni ose yo koja nongo. Ba ada kokwe kie wokan yoga na jagba. Eh ade fi omo ajagba omo ajagba e jeran gogo eh aba mi pe an ma han yodo aba mi pe nga akata nga jan fi jan ka gbo radio beyin

0: nigba oba tu wa je fofi pe awon maye sangaye so ma ka lo to ka pe wo lowo eto ye o ma se o ah mọwọ iju o le ba mi o le le le le le ba mi zebilon o ma ran mọwọ awon ti awaye ma te biripo group re yin ni okitipupa
1: oluwa don wa se
0: o ti fi joluwa ton wa se wa buku iwe woju o fi iwe woju o fi hono ri eji igba o ba ya ugbeyin ojurin o sanga wanga ina utfede de ama e ba

0: Mo se mo nu mo ya.
1: Wo wa ho ra ida ku ko gagara.
0: Ya bi ba mo ko mudan. Eh Oluwa o.
1: Jo fi an keke egbodo ko. Le o.
0: Eh
1: de de mo le goke mo le ho.
0: Se jaye wa rubo.
1: Ugbeyin ojurin o. Te ka ba me gya.

0: mi be mo
1: ona mu ebe yen ti deri ipo
0: be mo la won e se mo boju se je
1: o ba ti wa jajari o ba ti wa jajari opportunity kan isa ngolo yin bo ti fore yen ni o

ti wa de ori ipo deda nga ileri yo ti se nga ye ni le se ma o be ka da nga lo soluwa nga yi mo e kan se lorin o awa ka form pe ohun e se gomina rin bo ba ti pe number e lo e woli mo ire na ha ye le ke a bo fe ri guide la coleta o ba se onoro wait e ti to epo si aman kan se lo wo ti gari wo ti fe ho aye down mo e bo ba wa to epo si amanike abi bo te wa lo jaja de epo gomina aye la gede o wow fi ja ka mu appointment o onu ba ti mu body ba ti o fe ri eni eni eniyi abola o da odon ye wa o ma se onoro we la tu wa pu wa da eh ma se mai ha we gbo me for yi ma se mai ha